singaba nawo nje ama excuses ukuthi awungilanga ikona ukuthi kukuthi kodwa iqiniso lithi silasi khona ngenxa yenqumo esizenze zona.

ngiyayinqoxe njalo mangabe ngikhuluma mangikhuluma ngale nto yenqumo ngithi one day kwakuba nesikhathi la umalume wami ngoba ngikhule ngihlala nomalume lapha kaMashu Mantshinga uhlabangane usasebenza kwaba nenhlanhla ke wathola umsebenzi le phesha eIreland la asazinza khona le ku Ireland la khona manje ngikhuliswe kuyena sisahleli ke naye nami sengiqala ukwengena ku stage lesomtsizo sokubona bona simuntu eseqala seqonywa kanjalo sesiphuza notshwala uyabo sesizinto eziningi esizenzayo ku adolescent stage ngelina kawangibiza ngoba ngathi nginomjondolo nje nami lapha e-backroom khona lapha kwa-Eli kwaMashu lapha ngase-Crash 47 wasengibiza kumalume wahlala nami phansi wathi mshana kunezinto osuzenza ngibona ukuthi zizokulimaza emva kwesikhathi ayi ngathula ngalalela wathi ya into yokuqala ilento yakho yokushintsha amantombazane kulo mjondolo owakhela ngemuva lo mjondolo bengasho ukuthi asiwakhela ukuthi ushintsha amantombazane kuwo awu ya two lento yakho usuqala nokuphuza manje ngiyangibona ukuthi igenge le uhamba nayo seniyaphuza manje bengithi ke mina kuwena zonke lezi zinto ozenza njengamanje akuyimisa kuyiyeke ngoba ayipheli amantombazane awapheli amanye asazalwa utshwala futhi nabapheli biyolokhe bukhona uma ungangisiza nje ukwenzela into eyodwa ufokase esikoleni ufokase eku-upgradeni impilo yakho because uyazazi ukuthi njengoba uhleli nami la komalume akufanele ngabula akufanele ngabe uhleli kini noma wakho nobabu wakho ukuthi uyasazi isimo esinehlele ugcina uendapha ula kumina so ifocus yakho bekungaba ngcono monga focus esikoleni masuqedile ke esikoleni ususebenza usinemali yonke angikuvimbeli ungaqonywa yona wonke amantombazana kaMashu mawufuna ukuqona ungaphuza lonke uhlobo lotshwala ofuna ukuphuza mawukuthi ufisa ukuphuza kodwa mawungenzele lezi zinto engiyicelayo guess what inangashizo nabuka ngathi mina umalume uyaganga umalume uyadlala njoba yena esekwenze konke usezotshela mina ukuthi hayi bo uyaganga Isso essa mesa na bandeira Sulela ume Igona ke lokhu okwangenza nga endapha ngingakwazanga ukuqhubeka nesikole ngase ngifisa ukuthi nje mangafika ka matric ayikho into engiyifunayo ngiyofuna umsebenzi ngoba ngathi mangiqeda u matric ngathi ngiphakathi ngingakawuqeda u matric ngase ngine ingane sezimbili ingane ilapho ke kwafuneka khona ukuthi manje ke ngibone njengobaba ukuthi ngenze njani ngoba iingane njoba izelwe ziyadla ilapho ke engahamba khona ngayobona ugada ngaba isecurity ngizama ngihlanganisa ngoba yayingekho enye into engangizoyenza ngoba iingane zaseyizelwe uma ngithi ngiyahamba ngiyofunda le ingane ezokondlobani uyabona ka ma result eyinqumo engazenza ngikhuziwe ukuthi le ndlela oyithathayo izokwenza ikhona into engangifisa ukuthi mase nami sengikhulile sengifundile ngibe yiyo njengoba ngingeyiyo namhlanje njengoba ubona ngisebenza njengenkukhu enqunywa ikhanda ngehla ngenyuka iround ama province onke khona eSouth Africa kule age enguyo angithi manje ngizama ukukhava isikole sesikhathi esiningi engasilahlayo ngesikhathi okufanele ngibuilde ngaso I'm trying to build now
la ekufanele ngabe khona ngi-enjoy ama benefit eyinqumo engayithatha ukube ngathatha inqumo eyright kodwa inqumo engayithatha zenza ukuthi ngingakwazi uku-enjoya ama benefit ekufanele ngabe ngiyawa-enjoya at my age.

0: abalanga ikhona namhlanje kunabantu abangifonelayo mangabe bengifonela benganginika inhlonipho wena onginikeza yona njengoba ungazi nje ungibiza ngumfundisi kodwa khona abangifonelayo labe ngabazalisa izingane abathi uma bengifonela bengasho ukuthi mfundisi bathi wekhehla wekhehla lalela ke wekhehla bangibiza ngegama ngoba ngeke benginika inhlonipho engifanele ngoba kuneyinqumo engazenza
1: akukuningi emhlabeni
0: So manje ke angingacasuki makunabantu abangangibizi ngalento neningibiza ngayo abangangibizi ngomfundisi ngoba bona abamazi umfundisi bazubaba kasibani bani bazubaba kaboy baba kagirl So what I'm trying to say ngizama ukuthi ke inqumo zibalulekile inqumo ozithathayo ayikho lebaleke nje qaphela inqumo ozithathayo even nokuhamba nalabo bantu ohamba nabo kuyisinqumo ukuchuza ukuhamba nalolu hlobo lwabantu kuyisinqumo sakho ukuhamba nezigebengu isinqumo sakho ukuhamba nabantu abakhuluma ngophuzo kuphela abakhuluma ngenjabulo awunazi incwadi zokushayela noma kuthi umuntu uyazama ukukusiza ufuna ukukunika umsebenzi ayikho into nayo engakwenza ukuthi mawuthi uyanqonqoza awuna ngisho sira awuna civil security awuna grade awuna ngisho grade e ayikho into nayo ngathi mawungqonqo kodwa ufuna umsebenzi wena ufuna impilo engcono kodwa ayikho into upgrade ngayo sengikhuluma nje ngama course amancane angama ho 1 week ayikho into nayo nje awuna ikeshia awuna lutho nje abantu bahamba bayofundela amakesha bacela imali bayazama bengqonqoze becele komalume kobani ukuthi siyacela ukuthi senze something baba ngifuna ukwenza ukuthi ngibe ngizama ngakho wena imali nje oyitholayo uthatha inqumo engabhadlanga ngemali oyitholayo hayi ngoba imali ungayitholi imali uyayithola iproblem asifike ezandleni zakho uthatha inqumo engabhadlanga ngayo leyo mali
1: kuningi emhlabeni
0: awuna nkinga wena ulinyazwe ulinyazwa imindset indlela okucabanga ngayo iyona ekulimazayo ulinyazwe indlela okucabanga ngayo indlela okucabanga ngayo ayikhombisa ukuthi umuntu onephupho ayikhombisa ukuthi umuntu onevision ayikhombisa ukuthi umuntu ofuna ukufinyelela somewhere indlela ocabanga ngayo ngoba sibuka indlela ocabanga iyona esitshela ukuthi ubani wena indlela ocabanga ngayo even nendlela okukhuluma ngayo iyakwazi ukusikhombisa ukuthi izinga lengqondo yakho i level of thinking yakho how much

angazwe nosalinda ubaba wengane ukuthi kube nguye okusupportayo usakhala ugaliswa ukuthi ukushile usupport abanye. Lalela, uNkulunkulu uyakutrainer, uyakuqeqesha. Wena ubona ngathi uqeqeshwa isitha, ngoba isitha sicabanga ukuthi uma ngabe sivala iminyango siqedile ngawe. Lalela, wena umntwana wakaNkulunkulu, wena umheberukazi, wena umheberu wamaheberu, wena awuqedwa, wena noma ungavalelwa ngaphandle bazokuthola usungaphakathi.

0: okushuthi akasa akabesaba nomali ngendlela bejwayele ngayo.
1: Correct. Akakufuni ukuthi awumdisturb.
0: Yeah.
1: Futhi akudingakala libe uzama ukuqhamuka nama solutions
0: kule nkinga yakhe.
1: Yes. Akudingakala futhi ukuthi umbizele noma ufone ucingo ufonelela abafowabo noma uthi let's go for counseling.
0: Yeah.
1: Nifike mhlambe kwesinye isikhathi uthole ukuthi nizoyixoxa lento le emphatha kabi kube sengathi uthi mhlambe manithandana ay okay kube sengathi mhlambe niqoqile.
0: Yeah.
1: After that bese aya withdrawer ayongena emhumeni uyokwenzana emhumeni usayobuza ukuthi hey ngabe ngempela lo nkosikazi lo uthini wenzani if ukuthi nizithandana usayoyibuza yena usayokhuluma nalenkinga.
0: Yeah.
1: That is why umuntu esilisa ngizokwenza isibonelo nje Magebe ayesithi nje ngena ucingo kuthiwa kushoniwe ekhaya.
0: Yeah.
1: Kuthiwa nje kushoniwe si uma nje kungena ucingo kuthiwa kushoniwe mina nje umuntu esifazane ngingaxhuma nge minutes se noma ngo 3 minutes sengifonela abantu abawu 5. Yeah. Sengibabazile la Nkosi yami kudingane izoba yini ehle kanje nje umuntu esilisa uzokaqala nje athule nje uyitshela ukuthi akayinakile lento athibe
0: siyaqala
1: seyongena emhumeni siyacabanga ukuthi kushoniwe hayibo
2: sokwenza njani
1: ushoni kodwa kakhulu yesa kakhuluma kamemeza kahayizi uyithulele nje ungena emhumeni wakhe nawe ke wenze njani na ake sithi ubuya emsebenzini amazwa wakhulumayo awabi maningi.
0: Yeah.
1: Mhlamba sithi ubuya emsebenzini maye buya uyambingelela sawubona se yebo.
0: Mhm.
1: Unjani ngi right qede lapha edlulela ekamelweni. Lo 5% awusele ngaphandle ilowo ukuthi maye sezama ngesikhathi semhumeni uyazama ukuthi ay distract futhi yena ay manage yena khona la ngalo 5% yes uzombona thathi remote abuka iTV kodwa hayi ngoba ifocusile.
0: Yeah.
1: Ashintshe kancane kancane uze uxaye kuze ukuthi ibuze ukuthi kahle kahle yipi ichane sibukani la ngesikhathi uthi sibukani ungayitsheli ukuthi yakuzo uyeza nje khona ukuthi ubake umsindo kodwa akekho kuwena usakhuluma nalenkinga usadila nalenkinga abhekene nayo.
0: Yeah.
1: Right. Lo 5% ubekela ukuthi mhlambe niya enkonzweni.
0: Yeah.
1: La imotweni vela nixoxe nje kuzodlala umusic ngoba usase semhumeni wakhe and you can't push indoda ukuthi ayiphume emhumeni.
0: Yeah.
1: Noma ungathetha imistake uzothola ukuthi umuntu wesifazane uzoyenza kuzoba ukuthi uzoba ukuthi uzolwisana naye ukuthi uthuleleni uzofuna ukumxoxisa uzofila sengathi akamnakile umyeni wakhe udlala ayibone edlala irejection ngoba manje into ebuhlungu ukuthi uma indoda isemhumeni nithi uma ngabe nihlangana nabantu uyibona ixoxa nalona omunye oseceleni mhlawumbe nje isemhumeli niye enkonzweni noma niyakephi hawu mawuthi hawu nangexoxa njani sibani bani njani sibani bani bese uyathemba uthi hayi cha shuthi sekuright sekuright noma nihlangane nomuntu nibingelelane njani njani mfethu uyabona adlula umuntu aqhubeka ayiphindelele emhumeni wakhe bese yabona shuthi inkingi mina la inkingi mina la ekhaya umbone futhi nomuntu nomnakweni umbone nomnakweni uma umuntu esifazana noma umbone nomuntu osedlise indoda yakho. Maku ingane njalo yomfana uyibona sidelela lengane kanti kunento emphethe kabi njengalesi sikhathi akadinga umuntu ozomlekelela njengoba esemhumeni wakhe nje right. Uma ngabe se umbone kade baxoxisa abanye ilo 5 minutes lo lo 5% esikhuluma ngawo yes but maye buya awukwazi ukudetermine ukuthi uzophuma nini emhumeni.
0: Yeah.
1: Uzodeterminewa uyena azena omunye uze athi mhlambe mayibonakala nje indoda ithule ngiyakhumbula obaba babesebenzisa amagama ukuthi indoda idla amathambo engqondo.
0: Yeah, yeah.
1: Idla amathambo engqondo ngempela ibhizi idlala lento esingayi isemhumeni wayo uyisresolvela yena ubelieve ukuthi uyena o best usayicubungula lento yakhe akaphapi akagijimi

0: musa ukuthi vuka sikhulume engekho ready
1: ukuba mathi nje ayi awume kancane yabonje noma ethi nje inkosikazi angafune ukukhuluma muyeke ngempela
0: ubudlalo obuningibulinyazwe yikho lokho kufuna ukukhulunywa ngenkani kanti akekho ready lo umume lo
1: yes ngoba yila izithi khona indoda wena uyayikhohlwa ukuthi ubani
0: yes
1: yabona
0: yeah
1: ngindo yabo wena uyayikhohlwa wena manje umuntu nje la ekhaya akakwazi nje ukuthula ngoba ufuna ukuthula
0: yabonike lo
1: unike ngoba usemuhumeni ya thina nje shade nabapostoli ngeke kube umume nje webandla
0: xa kwabazalwane
1: magebe kube umume webandla uyitshele kahle futhi kwesinye isikhathi kube nje umume nje webandla xa kwabazalwane xakwe yonke into yabona ucabaye kahle uthi ngazi ukuthi kasi ngangishade nompostoli noma mina ngangishade nje nechama lami
0: akayisebenzi leyo
1: manje ayingeni manje loyo ukuthi xa kodwa usemhumeni you have to wait for him
0: until azabe right uzoxoxa ke mayise right
1: yabona ke mayise right magebe
0: yeah
1: iyonakala lapho ke futhi yabo mayise right
0: yes
1: ngoba mayise mhumeni kufike ukuthi ngqe zingane akayiboni aboni lutho la ekhaya
0: yeah.
1: ubona iTV mhlamba hamba yejimini yeah. Ujenti hayi uzobuye se right ke abuye yeah. uyithulele nje
0: ubambene nalelo
1: ehe noma uyalala omunye akanqeni ukulala lize liyoshona engaphumi futhi ke uma semhumeni manishadile noma nini together ishaya kakhulu upartner ngoba uyena oyibonayo lelo
0: yeah.
1: abanye kuzofika mhlamba ikhapula izon iyadlula kanti usemhumeni ubaba yabona
0: yeah.
1: uzophuma nje abingelela athi uqoqaqoqa
0: yeah.
1: bahambe phindele emhumeni wakho uqoqaqoqa ngalo 5% yabona lo 5% mncane kabi futhi lo 5% wone la usebenzisayo
0: bese bengaboni labo ukuthi unenkingi simbone right
1: ayisimbone right thini na uthemba ugcabo uma behamba ayisengizobarayithe nangehleke ayiqedele nje eqeda ukuhleka lo 5% wakho mncanyana ayibiyelele emhumeni naw ke yonakala phi ke magebe yonakala la ukuthi ke mina ke njengomuntu wesifazane ngoba namhlanje sizosiza ba umuntu wesifazane mina njengomuntu wesifazane ngi understand lento yakhe ngiyaqala ke manje nami ngiyahlina siyaqhishazela ke la endlini sekunabantu ababili ke manje abahlinileke manje la endlini
0: uyabona
1: and njengoba mina ngiqhishazela ungacabanga ukuthi uyangitshela noma uyangibona noma unendaba uyabona khona isithunzana kodwa nje anandaba
0: uneyinkinga lo
1: muntu lo muntu nje ufocuse nje kule nkinga yakhe and uyabona nje lokho ngiphindelela amagap don't disturb him aya kahlinele wena ulwa usemhumeni indoda nje yonke mhlawumbe mase ungathatha ama calls bazo attest ama game ukuthi hey but this is true and then ke yabonake uma esephuma emhumeni okay umhume uzophuma nini asazi kukuyena ukuthi yena uphuma nini inini labona khona ukuthi sekuthe xoso lolokuyena uma esephuma ama game uphuma ngo 120 yeza yini uphuma 120 uhandakile nje lingena ikhole evutha sithando sami unjani yabona nje sekuzoyiwa out sekuzobanjani yabona yini
0: uthi ngoba lo wathi ehlini nje yini manje
1: yonakala lapho ke mayesephuma emhumeni hayi ke sekuzovela ekuhlini wesifazane ngeke phela umuntu uzokhuluma mase kuthanda yena la ekhaya mase kuthanda yena sekufanele sonke ke sikhulume ngoba useyathanda kade ehlinile all along bese umuntu wesifazane ke manje othulayo and uthula nje umuntu wesifazane uyayiforce vele leto ngoba ayiyangiyona into yethu ngaphekani thina ungathula nje 2 days ngeke usaye ku 3 days usufuthi ikhulunywe useyahlina ke manje umuntu wesifazane kanti ngesikhathi esephuma emhumeni because usufundile phela namhlanje usuyazi ngesikhathi esephuma emhumeni qhubeka sithando sami la bekugcinwe khona baba usephumile emhumeni buka yena ukuthi uthini noma isithando sami sesiphumile emhumeni oh noma umfowethu ngeke ngibuke nje nokuyingane yami lapha umfana wami ukubona ukuthule nje ngiyilanga ngithi kuse emhumeni ke lokho manje ngithi umi are you okay ngi right ma wesikhathi uvuka ekusenje umuntu uphukulile ungazi ukuthi yini oh kuse emhumeni kuzokulinda ke kuzama ukuncibikalaye koze kuncibikaleke mase kuncibikeleke futhi ke sekuyaqhubeka seku right sekuze kitchen seku right uyabona ngoba nabo njengabantu ntwana nabo zinabo izinto zabo
0: hayi ukuthi ena
1: eingangabo yes abangani nani nana sasa so mase phumile ke mumeni magebe angimjoin iqhubeka impilo ngwacabanga futhi ukuthi uzokuxoxela udive kade ngithule nje mkambe.

0: kanjalo. Ake ngibuze wena nje Mageba le nto engishoyo. Oh mhlambe phela wena ke le nto engishoyo nje ukuthi uma ma uneqiniso uyiphutha lento oyishoyo ukuthi uma unenkinga awufune indodakazi la alokho ezothi sikhuluma ngathina ngento ngempela inkinga noma yinto ekuphethe kabe kulimazile before iathendwe uqala indoda ingene kwi-cave yayo and ayidinge ngoba umuke wayilandela izokushisa ngempela umlilo yesi so mangi understand ukuthi uma ngabe esethule angithi phela usukunganakile ukuthi usongena emhumeni bese uyabonake now uthi awunakho ukuphendulwa kabili noma nje izwi kuthiwa nje qe
1: ngoba besithi bengisihlukane ku right exile
0: futhi bengithi lento siyiqoqile nje uyabona kanti uzosala yena icabanga lento ngesikhathi eyicabanga kancane kunama questions ayibuza yona
1: ayiphendule
0: ayiphendule and into la mfundisi eyenza ukuthi kube ne misunderstanding enkulu kuma couples ukuthi owesifazane yena usuke efuna kukhulunywe ngoba umuntu wesifazane yena inkinga uresolver ngokukhuluma umuntu wesifazane noma ngabe ngathiwa awumnikangi solution kodwa ukuthi umlalelile yes ukuthi nje ungifonelile wathi ma ubaba walapha ekhaya this and this and ungashongo lutho ulalelile azathi ngiyabonga yazi sekwehlile ngoba sekukhona yabonake uyena ufuna ukukhuluma indoda yona ayikhulumi ingena emhumeni emese yona ibelieve ukuthi ngaleso sikhathi believe ukuthi akekho umuntu ongaresolve lento ngaphandle kwayo. So ke yama conflicts ke aba lapho ke manje kakhulu
1: mhlaba ukubheka la dokotela ukushintsha kwesikhathi kunomthelelo ongakanani ngoba mawubheka qale ibikhona lento yokuthi umuntu wesifazane wayengenayo iright kakhulu noma ikhadi zenhlonipho namalungelo engakabi kanje so ubengakwazi indoda ibihlale iright ubaba uright umlomo ongathethi imanga umuntu wesifazane uyasubmitha kube kanjalo kodwa ngenxa kushike kwezikhathi ucabanga ukuthi kunomthelo ongakanani ngoba amalungelo manje kunomthelo ongakanani nokushintsha kwezikhathi kulesi sini
0: nje mkhulu mfundisi wami ingakho uye uze kuthiwa amadoda ngisho ngale language ekhulunywa manje kuthiwa yagowa yabona amadoda nawo are highly stressed yabona because khona la ngoba ehigh stress nje uyacabanga ukuthi emhumeni angena kangaka angena kangaka kanti qala velo mama babe nayo inhlonipho mayitho baba nje awukame mama empela umama uzothi uzothula
1: thula mfazi
0: ehe yabona thula mfazi nya and ngesikhathi ethenya ingenela yodwa emhumeni wayo ithathela ingabe sagila sayo iyayiphumela ngathi ihlola
1: amasimo
0: kanti semumeni wayo yodwa
1: manje laba bamanje
0: vele siyalandelana thina
1: ngingithule uthathule ngingithule funa lazizwe
0: noma sekusembhedeni uyavuswa uyabona unyakaziswa khona la usembhedeni ubone kubuya nezikhaftini ingadliwe because manje ubaba umphazamise
1: esemumeni
0: indlela yabo yokuresolve is stress noma inkinga enkulu doesn't mean ukuthi njalo uma nginenkinga uzoya emhumeni kodwa ibuke nje indoda iyathula
1: nangu la umprofeti ubaba umfundisi uMandla Mbatha ulapha eMandeni la nebandla khona ushuthi ke ulalele la ku TikTok umhlobo nje wami uthi ke ngiyafisa ukuba ke basiqonde ngoba imvelo yethu uma sidlula ezinkingeni siyathula sisizwa umkhuleko
0: true ne na nokuthi ke ubaba useyibeka futhi nase
1: ekakhula zikoba khona yonke
0: yes ukuthi and ngempela ngengibone Mageba noma senza mhlambe couples counseling
1: yes
0: uthole ukuthi indoda izosho ukuthi
1: oh khona ungenayo la sasembamba soboy mona sabona
2: abebe
1: awawa mfundisi wami
2: ngiyaphela kebo
1: inkosi ilungile ngezwa wena man
2: mama sphethe phethe
0: amen baba
2: hey mama sphethe phethe ngiyabonga ukuba khona kwakho sengathi thina uhlobo la manje la makhosikazi singayilalela lento eyikhulumayo ngoba iqiniso engephikiswe. Ngiyafisa nje ukuthi ngathi le yalo zakho mama uSpeedy ungahlali bakulalele futhi ke bafone nje baphendule ukuthi bakuzwile. Kungafoni thina madoda sodwa la ngoba imizi nje ile lenazi wakhuluma ngango lesini ukuthi angisazi ngoku lesini ukhuluma noSindishes ukuthi abantu bathanda ukuphatha amalayisensi kanti lenazi abayifundile. Ngiyabonga nje ukuba khona kwakho mama uSpeedy, ngiyakulandela nje kakhulu ngoba ngiyalizwa liqiniso olukhuluma ngaba nje imizi ukube kusekhona uhlobo lomama olufana nawe kanje. Ake ngibonge makhelwa, ngiyabonga.
1: Sawubona Paul, but thank you very much. No, ngicabanga ukuthi ke uyasikhuthaza nje, uyakhuthaza ukuthi uyabonga lento oyishoyo ngathi bengayizo mama abaningi. Mhlawumbe ngaba nje.
0: Yes, ngoba yabona izwi likaNkulunkulu liyama magheba lithi my people perish due to lack of knowledge.
1: Sithathe nangu moya. Molo sawubona.
3: Mathebo mkhulu.
1: Yes Gogozi.
3: No mama uSpeedy.
0: Amen.
3: Uyabona mama Sipipiti bayafa abantamini, siyalalela makuthethiswana, athi umuntu thula wena, thula thula wena, thula wena, akho nto ongithembilela yona, thula nje ngisungibangela umsindo. Bayafa abantabethu mama uSipipiti. Esikhathini sethu kwakungenje mama uSipipiti. Ngibonga kakhulu uma ufike emsakazweni nale nkulumo enjengale mama uSipipiti. Uyabonga ugogo Nkofu Ana esemzomusha.
1: Sibonga gogo, thank you very much. No, ugogo nawe uyaveza ukuba uphile kulesa sikhathi yena. Nama kuthiwa thula ubethula.
0: Yes.
1: Nangomunye ba. Moya sabona izulu mzansi.
4: Yebo.
1: Yes mkhulu.
4: Hayi, ibingelele kumama lapho, umculo la. La lakhiwe kwezinye.
1: Yes, uyavuma, yeah.
4: Hayi, cha ke bo ngithi angibonge kumama, yabona. Owami uNkosikazi ulele, khona into ayishilo nje, yabona uma kukhona esikubangayo. Ukhona into ayishilo ukuthi, athi, hayi ngifuna bezwe abantu, ngifuna bezwe abantu. Yawo nje ukukhuluma ke ngizengahleka la kanti manje ikivulele manje ku manje ukukhona ukuthi manje ikike ngakulele lana kuzume uzumekile la kanje cha nje ngibe ngitsangibonga nje kumama njena sifunda okukhulu kumama ngitsangibonga nje ngakho ngaqhubeka njalo kumama nje.
1: Amen, siyabonga kakhulu baba. Uthi into abake behlangabezana nayo ekhaya le
0: ngoba bengisathi mfundisi wami malithizwa my people perish due to lack of knowledge.
1: Yes, yes.
0: Uthola ukuthi manje kuzobe kube ne misunderstanding enkulu ekhaya.
1: Yeah.
0: Because knowledge engekho noma yeah. Information abangenayo mhlamba angenayo.
1: Yes.
0: Hopefully mase ngifundisiwe singizwile. Yes. Sekufanele manje ngibuke because nokuthi izomsiza umuntu abone ukuthi akuyona uhusband wami ngedwa, akuyena upartner wami ngedwa, amadoda anje yabo. Ngoba kufana amageba noma mhlambe kuzofa iglobe ekhaya yabona.
1: Yes.
0: Ubone ukuthi thina yabona.
1: Yeah.
0: Ngeminithi mina umuntu osifazana usethathe ihlalo wagibela kwiglobe, ngeke indoda iqhashe kanjalo. Isayibuka ukuthi le globe le sifile manje ifelani yabona, usakwi conference call naye yabona ngale globe nje
1: manje uthi kade ngikhulumile ngathi i globe ayishintshiwe buka kusukumsindoke la
0: ngeke
1: sayishintshake
0: hayi ngeke sayishintshake usebemumeni ngeke kusumchasile umqedile nje uthi ngoba uyindoda ke wena yenze yabona useyakushisa ke manje mbini ngoba umphazamisile ubesayibuka. Yabona nje ngathi ngikhuluma kwi seminar yabantu besifazane sasegoli ngathi indoda ingu ungongqhawula kahle ungangihluthuli. Angazange uyayazi le nto magebe, angibani phela wena uyingane. Kukhona isisho esasi angazange isisho noma yini le nto leyana kodwa ethi ubongiqhawula kahle ungangihluthuli.
1: Ngicela ukubambana komunye. Bona sabona. Siyaphila
5: njani?
1: Siyaphila.
5: Siyabonga kakhulu. Yazi siyafundiseka bakithi uMamchiliza lona. Hayi, ngoba ugayithathe kancane into thina

0: mina ke benijethi ukuthatha kancane. Ngize ngibone ukuthi ngizozenzela mina yonke into ngoba hayi ngendlela nje slow ngayo ngizijethi ukuba slow kodwa ke namhlanje ngizokunye. Siyabonga kakhulu liyasikhulisa izwi loMzansi. Singomama abangakabi badala. Siyafunda, siyabonga. Inkosi inibusisa.
1: Amen. Siyabonga mamcilini.
2: Amen. Uyabona uma ngithi indoda ethi ubonga ngiqhawula, yabo ngoba umlalela kasiboni. Yabo uma uzothatha isandla usisa phambili, usise emuva, usise phambili. Kungathi uyanginga, yabo kuyaphambili uyemuva kancane. Injalo ke indoda. Iwu ubongi qhawula kahle ungangihlu ayifuna ukuhluthula
1: oyifuna uyiqhawule kancane uthi uthi
2: futhi yazi magaba next week ngizokhuluma ngo ubongi qhawula kahle ukuthi ngisho ukuthini ngoba kufana noma indoda ake ngithi nje angifuni ukudivert kule nto esikhuluma ngayo mfundisi kufana noma indoda uningena birthday angithi amadoda wakwa akuyonto yabo ukuthi happy birthday mhlambe sengenzeke ingane zethu manje ngoba seyifundiswe yithina nakhona kodwa nje uthola indoda oshade naye akuyonto yayo ukuthi happy birthday iyakhohlwa
1: ama birthday ama anniversary asina kakhulu leyo sekhunjuzo
2: liyakhunjuzo so ke yabonga isikhathi lokho ikhumbuza ungayijahi ukuthi akuze kufike isikhathi la ongayikhumbuzi khona ngoba isabuka yonke lento eyenzayo isathi ubongi qhawula ngifundisa isathi ubo yabo ngiyabo magebe bangiyichaza lento ngiyangifundisa abantu besifazane ukucabanga uyofika nini ku ungangihluthula isathi ubo mhlambe yakho ise ubo yabo iphikelele kutheni ize ithi happy birthday kodwa kuzifike ekutheni happy birthday isathi nje ubo iseku ubo ungi mhlawumbe uzovela after 5 years uyabona
1: isahamba nayo le
2: isahamba nayo isathi nje ubo ngiqhawula kahle ungangihluthula yabo umuntu wesifazana mayezofunda leyo nto leyo ukuthi indoda ingu ubo ngiqhawula kahle ungangihluthula
1: kuzophileka kuzophileka
2: kuzophileka amageba ngangibenzela isibonelo ukuthi sesishade 23 years nomyeni wami yabona siyathandana dlala siyathandana asiyathandana nephakade labadlali magebe siyaphusha strong
1: ayinajola vibe
2: siyaphusha strong nje
1: angiyazi angikwazi ngathi maniqala
2: Friday Jose Johannesburg siyaphusha strong nje kodwa kulowo mphusha strong loyo ngangifisa kanjani ukuthi ke ngilethele ama flowers emsebenzini yabona
1: ubona abanye belethele
2: abanye belethele kulo 20 awaga enga awakaza fika ama flowers
1: namanje awakafiki
2: ngeke phela ngiyalapha kanjani 10 years ayifika imbali 15 years ayifika
1: uyabona abantu benza ama content bemukela imbali
2: ngiinvite ngibuye naze ekhaya abantu bengiphili asathi mngami kodwa yazi umuntu osifazana akazothi chatlisa zimbali kithi ngiyithanda ngize ngiyibeke bathroom ngiyithanda mabe ngiphili ezinye ngiye naze ngiyithanda imbali zingithengele nezingane zami nasenkonzo lutho yena yabona yini safanele senze njani manje ngilwe ngeimbali kokuniki kanje okunye kwaze kwathi magheba last this year cabanga this year ngonyaka ka 23
1: ngibone ngena nazo
2: hayi ke wayese excel ngithi indoda mayise yenza into iyayenzisisa bangilalela abantu besifazana madodakazi mayise yenza umyeni wakho into uyayenzisisa kuphela wena uyamhluthula musa umhluthula mlinde hayi magheba kwakubukwa mina emsebenzini kwangena amabhelundi engingakwazi nemali kungena kulethiwe hayi ukuthi kuthunyeliwe uyayicabanga yini le nto le ade ebuka yonke usho ukuthi uze waba ongahluthula ngonyaka ka 23
1: Go ma.
2: Eh bo, sawona ngihambisa amabhele uthi bese sayibuka lethe semumeni ukuthi yini lethe ngihlale ngibeleselwa ngayo. I think ikhona umuntu emsiza amageba lethe sisho. Kuthi don't rush, ungamrush umuntu esibisi. Umuntu esilisa nje ubongi cha, steady but sure.
1: Kodwa mayika fika yena.
2: Hayi mayise fikile.
1: Uyafika.
2: Hayi kuyacaca. Mina kwacaca. Kwakuduma ama passage. Thoi bomphathi. Hayi bom, duma ama passage. Hayi phezwe ngilethelwe ngadeliverwa emsebenzini.
1: Yeah, Korea.
2: Hayi kancane magebe.
1: Right, look at him so 7 minutes past 6. Eh

Someone my sweetheart, someone my love, someone I'm the way to unjani go to waste by Sammy. Kubi na kubla kama feko na umsagazo. As long as anti someone exeni. Bini lala ngatlega ngaga ngales kati kama la musindo ha fine. Waka shi ezi smongo again enzi screen sego nestembi suguti. Gizo kala nawe kisuga la manje. Gwela mukbumbana. Wehora le shumi nambili. Siba milo hilo nishuga mnandi. Senza gwenzegi kama lo hilo lelo. Eski chumage pezu wa longa asole skati. Eskati manje sego ngo 16 minutes after 9. Shumi nestupi mzuzo. Shaila lula. Ihora le sheka lulu nyekseni. Lame ngabini kegu mkoli sumfoka mshongo. Injoma negamka apu Dr. Stressless. Enga hambi yetu ekona ge unontobeku kwa mbelu. Neze mija lo kwa mnande kseni. Intoka zila pauzu sipe wakwa titi na indaba. Njalo meleka mengano malibu menihora. Ikona lentoka zita mani kipagile njali indaba. Tenga beza ngele timba na kisasa kseni gesikana esifanao 6 to 9. Beti mbizo breakfast show. Kalungalo kwa kaya ngiltati tuma ngbame ngaibini kwa zogo chaba shale kama nani nawe. Kisola kwa ngambela ngwale shano. Nga tatamna ngaita eta glink unda. Bebe kona gene nkilo zabezi mnandi kakulu na izolo. Kusishwa bebe kona kuza kizoba imanji. Kona genje mla leli yo tatalu mzuzu. Ngitiboza wetu. Ngini mwana nge. Mbame ngaibini kwa ngokete gile.

kwinsizwa lapha mfoka magaya suka kwamsengilele ubheke umfoka cele hlale ngamnandi nawe izolo ngo9 yak 12 kwamnandi ngempela emsakazweni wakho ethi esisenza kwenzeke angibambe ngayibini mfanikayo babe ngayibini insizwenye ngiyabonga kakhulu ngale kwaloko ke mlaleli samela phambili emsakazweni wakho izilomzansi FM namhlanje kulesibili ekuseni insuku zishumi nanhlanu kuyena ke uSeptemba ka-2026 usuku olusha lifikile, a new day has come. Jabula ke ngalolu suku olusha futhi luhle. Ulenzele inkosi ukuba ujabule uthokoze ngalo. Jabula ke ngalolu suku. Kahle ongasemuva uzelulele kwangaphambili. Ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi kuye kube nzima, kungabi lula. Kodwa zama nje uncenga inhliziyo yakho ukuba ukhohlwe ongasemuva. Le nto ke yenzeka kahle futhi uma ngabe uzadamane kuyincenga, kuyincenga nangomthandazo. Ekhohlwe nje ongasemuva izama inhliziyo uzelulele kwangaphambili. Iyaphazamisa kakhulu le nto iyohlala ezintweni zangasemuva kuyenzeka ngempela ugcina ungasakwazi ukucabanga izinto ezinhle ugcina ungasakwazi nokucabanga izinto ezintsha izise lemuva uvumeleke kudlule ngoba kwenzekile akusakwazi manje ukuthi kushintshe uvumele nje kudlule sithandwa sami vume nje kudlule my love uqhubekele phambili nempilo usekuseni ke bakithi kulesibili emsebenzini ekhaya emgaqweni udriver siyakubingelela Bingelela kahle kangaka nje emsakazweni izwi siyayibongela ukuthi ukhethe u98.0 imsakazi ikhona imningi kangaka kodwa wena wakhetha u98.0 asibonge esibedlele jele ngesalibala wena usemkhula kweni wethu ukuthi inkosi ikwenzele umusa Nami ngosonto kwi app ekuseni siyakubingelela sibonge kakhulu ukuthi wena iapp yomsakazo nayo futhi iya uhlala nayo 24/7 ulayela umsakazo wakho nenhlelo kezawo lomsakazo ezimnani ngohlobo lomangatsana Angisho ke mlalela ukuthi nawe ungakwazi ukuyithola iapp yalomsakazo kulule kakhulu ukuyithola iapp ukuthi nje udownload uyidownload uthi nje izwi 98fm bese ke ukwazi ukuba ube neapp yakho nje yokulekelela kakhulu lokho ekutheni ukwazi ukulalela noma ngabe ukuphi nezwe bazukulalela umsakazo wakho izilomzansi Sikeneke ngaye uSimphiwe Dana ngengoma yakhe emnandi ethi mayenzeke. Mayenzeke, mayenzeke. Isikhathi ke sivele impela sontweni ke njengoba kulesibili nje namhlanje sizwile nangegameko ezimbi nezibuhlungu eyitheke zenzeka ingakho ke sinxusa bakithi o-drive ukuthi ke nakhona emgaqweni bashayele kahle bashayele ngokucophelela noma ngabe liyana noma ngaba lini ngoba isikhathi esiningi sike sizwe le myalezo uma ngabe izulu lithanda ukuba libi noma ngabe izulu lihle kodwa nje ukushayela ngokucophelela nangokubekezelelana kuhle ngohlobo olumangalisayo ngoba ngingakwazi ukuthi kusize sikwazi ukugwema neyingozi sithuka sezenzeka khona lapha emgaqweni kulempela sonto esivela kuyona isimo sibe buhlungu kakhulu sabamuncu na njengoba sike sabona kubikwa nasezindabeni ngengozi eyenzeke lapha eMelo nakhona la kutholakale khona ku N17 ukuthi kudlule imphefumulo yabantu abayishaka lombili okufaka phakathi ke umndeni umndeni ke la imndeni kade imili ihlukene kule moto njengoba omunye wabefundisi kade ke egcotshwa egcotshelwa ke ubufundisi wayesememe ke umndeni wakhe ukuthi awufiki uzomsingatha obusuka le eyintabeni zaseGoli umndeni wakhe uzomsingatha nangempela ke yenzekile ke inkonzo ngomgqibelo okuthe nje intambama sekufanele ifamily ukuthi ibuye lemuva kule family kukhona umama wakhe umzala yomfundisi kukhona udade wabo kanye nomyeni kadade wabo abantwana babo abantwana bomyeni kadade wabo kanye ke nomkhwenyana so abantwana ke omunye omncane cishu la ko 5 years 6 years bese kuzothi omunye uyaphathwa nje cishu nezinyangana umntwana ebese ke kuzoba umndeni kaNhlabathi umama umfundisi uNhlabathi ngokunjalo nomama umfundisi baba nomama uNhlabathi bonke ke lemndeni iswelakele
kuyona lengozi eyenzeke emelo okufaka phakathi umama wakhe umfundisi udade wabo umyeni kakadade wabo abakwasithole ke bona ubaba usithole naye obe umfundisi ebandleni lase AEC khona ngapha eGoli

abeni sokulahlekelwa umuntu othile awukwazi ukududuza umuntu olahlekelwe umuntu othile ngoba wena wakakubazi lobo mzima okusho ukuthi kufanele uthule udedele labo abakwaziyo ukuthi noma asebeke badlula kuleso simo angazi mlaleli ukuthi sekuye kwenzeka mhlambe kuwena wayithola ududuza umuntu edlule simweni ongakafiki wena kusona noma lento ithi wena ngoba wakafiki kusona thula wena ngoba nako akafiki ku 15 years noma ku 10 years emshadweni awukwazi ukubahlanganisa abantu besifazana abashadile ke nizodingida izindaba noma ingcinamba enibhekene nazo emshadweni umuzo wami nje umlapho ukuthi kuthini okwakho kuphawula ngalokho ukuthi ngoba nako akafinyeleli mhlambe sigabeni esithile kufanele ukuthi uthule noma cha uyakwazi ukukhuluma noma ungakafinyeleli kuleso sigaba unganginika ke umbono wakho kuyona le nombolo yethu ka WhatsApp noma ungithinte nje khona la kwinombolo yethu e 0604807164 udlulise okwakho kuphawula ngalolu daba ukuthi ukubuka kanjani lokho ngabe ngempela fanele uthule ngoba uthola mina ngina 2 years angikwazi ukuthi ngahlanganisa abantu besifazane sizokhuluma noma ngahlanganisa amanye amadoda ke sizoxoxa ngeingqinamba esibhekana nazo noma nange dlule esimweni kodwa mina ngikwazi ukuya komduduza ngoba mina ngakafiki kulesi sigaba yena adlula kuso funeka ngiyeke mina ngishone emuva ngiyeke labanye Ina mongthina kuyona u 0604807164 soxoxa nje ngalolu daba sibheke lapha ya sizolibamba sesibheke kwa Skhwili ngasokela isikhathi kodwa kwamanje ilona nje ithuba lokuthi ke sixoxe le ndaba emphakathini ngoba siphila nabantu sidlule imweni engafani ukuthi angikwazi ukuthi nginihlanganise ngithi ake nize bakithi ke sizokhuluma ngalolu daba ke sizodingida ke sizoxoxa Ngoba manje umbuzo uzothi usunesikhathe singakanani wena ukulento njengoba ususibiza nje Uma nje sibuya la kulomuntu sizobeke sesithatha iminyalezo yakho sithatha uPaula kwakho khona la ku 98.0 FM

0: Shamnandi kanjalo ngempela lengoma Thandiwe by Vusinova emsakazweni wakho ezinomzansi mawusanda ngene endlini uvulela umsakazo siyakubingelela sawubona njani kuyintokozo ukuba nawe ngalesikhathi sithi ke izwa umehluko kulo msakazo asithathe ke umlaleli wethu odabeni esilibeke sithebeni izwi sawubona molo Right, usiphunyukile. Kulungile ke ngoba usiphunyukile asambe ke siqhubeke sihlabele phambili. Siyobheka ukuthi omunye umlaleli yena uthini ngalolu daba.
1: Ake ngiphinde ngithathe leli thuba ngibingelele emadlaba ngiyathemba uyaphila lapha e-studio ngiyaphila nami. Usakhuluma nomfana omkhulu endwedwe esigodini sakwanyiswa ondini. Ngihlala ezwe lishaya emthintanyoni engaziwa ngalo elikanathi khuzwayo cha mina ngifuna ukuthi madlaba noma engabe kuthiwa ukakafiki kuleso sigaba kodwa uma ngabe nje unazo izeluleko kumele ululeke mangabe ukwazi ukududuza kumele ududuze ngoba kukhona ukuthi uhlangabezane nenkinga uthola ukuthi ukuthathana kancane into edala ukuthi ngisho njalo kukhona ukuthi yes ngineminyaka emithathu ngiganiwe wena neminyaka yo 15 uganiwe
0: ya
1: kungenzeka ukuthi kule minyaka emithathu sengihlale nabantu mina 20 years ngiphila nabo abaganiwe ngifunda kubona
0: mhm
1: uyabona
0: mhm
1: so ke angeke usho wena ukuthi mina ngeke ngweluleke wena ngoba uneminyaka 15 uganiwe kodwa mina ngihlale nabantu 15 years abaganiwe ngifunda kubona uthini ngalokho ngoba ngifundile nanokuthi ke ubuye kuye ngawe ukuthi ukhulele ekhaya elinjani elinemfundiso enjani futhi ufundeni kumama nakubaba ngoba kungenzeka ukuthi lokhu mina ngizokululeka ngakho ngikufundile kumama nobaba sengihle ngivela ngavela emhlabeni beno 20 years beganene ngase ngisika iphethini
0: bayibona lento
1: uthini ngalokho kimi so ziningi izinto eke ngibu umuntu uma enenkotha enhle uvumelekile ukuthi makaluleke kungenzeka sithi kunabantu la mina sengihlalile nabo uthotho omunye umuntu unamakhosi anga 4 kodwa uma uthi uyalalela kwinkotha yakhe uthi inkotha kayisokile uthini ngalowo muntu uno 15 years eganiwe
0: uzoyangethemba lokuthi wena miningi iminyaka kodwa masufike eduzane ungayithola lento obuyilindele
1: masuthi uyalalela kwinkotha yakhe uyithi inkotha kayikhona inkotha yakhe ngathi inokhulu ayisokile inkotha uthini ngalowo muntu lo muntu semdedeleni ihambe yokweluleka ekubeni inkotha ibe ngiyinhle na ngoba nakho mina ngineminyaka emithathu enganiwe ngineminyaka yokuthi ngabe inkotha namuhle Sindi mina mangakubekela nje la ngine group yakwa Geneva i group plus ngine Stoffele Stoffele plus la sinabafana abancane esinabo lapha e groupini esedonse sokufakayes kunesikhathi thina sesiyeke indaba yokudlala imali nani sesebenze luleko kodwa kunezinto eziningi esesizicoshe bafana nabancane umuzo ukuthi i background yalo mfana inhle ufuthi uzalwe emzini onothile ngokwenkotha uthini lo muntu ozalwa emzini onothile ngokwenkotha uma izofika ezokeluleka wena inkotha yakho ayinothile ayihle inkotha yakho uthini ngento efana naleyo bafowethu ngiyacela mina ukuthi singaba undermine abanye abantu lalela inkotha yomuntu ukuthi ithatha iphindima kuwena ukuthi ugqane wena neminyaka ye4 ukugqaliwe omunye neminyaka ye20 kodwa mlalela umuntu inkotha yakhe lalela ukwakha cela lokho akwakha khona noma sithatha lokho akwakha ngakho ukhohle ukuthi ngeke emthathe bafethu asiyike le nto yokuba

0: izwi lomzansi.
1: Right, sihlamela phambili emsakazweni izwi lomzansi. Sekhona ke uDr. Mpili eqhamuka kwaSikhwili noBhoko. Asambe ke siyazi ukuthi usiphatheleni khona namhlanje njengoba sina emsakazweni izwi lomzansi FM. Futhi ke ngiyakhumbula ukuthi sigcina ukuba naye la emsakazweni izwi lomzansi. Wathi nje kunempahla zobe iphethe. Akanoma iphethe namhlanje kodwa ke sizozwa ngaye bakithi ngoba useyikhona. Nasekuqaleni ngangamkhulumelanga wayikhulumela yena. Sawubona Dr.
2: Msakazi wami.
1: Uyaphila namhlanje?
2: Ngimqabaqaba wena wabona igqabi levenika.
1: Kuyintokozo kakhulu ukuthi sikanye nawe ngalesikhathi emsakazweni izilomzansi. Ngicela ukuthi mhlambe sicacisele nje umlaleli oqalayo ukulalela umsakazo. Okungenzeka ukuthi akazi kahle ngesikhwini noBhoko. Ukuthi kwenzakalani?
2: Msakazi wami oqala kungezwa mina ngu-Dr. Mpidli ngiswa kaSikhwini noBhoko. Ubaba wami wayekade eyinyanga. Nomkhulu wami futhi wayekade eyinyanga.
1: Oh yeah.
2: Kodwa umama uyena ke wayingidoda ngengalo ngisemncane ngisesontweni. Engisho ukuthi ke umuthi iwona engakhula ngawo ngikwazi ukuthi ngibathe imbabazane. Sihamba nekhehla labe emahlathini. Okumandlela ke msazi wami abantu sebazi banginikeza izibongo zobuntu omnyama ngendlela zami uNkulunkulu namadlozi akithi abanginikeze ngayo amandla sengize nami ngishaya uvalo ukuthi engathi akusekhona ke okwaKaSikhwini noBhoko lokho msazi wami engizokusho kakhulu ekubani bakithi lapha Sikhwini noBhoko thina sesihlole uma uthi baba mina sengizenze zonke izinto baba ngawudla umuthi umuthi awungisebenzeli ngahamba ngawosonta ngaze ngasindiswa kwangangilungela ngaphahla ngahlaba kodwa baba ngilungelwe lutho kungabe konakele kuphi kanti kumina na ngiyengithi ngicela ufike lapha neSangro House yebo angisebenzi zonke izinsuku ngenxa umsebenzi wabo kuba mkhulu kwawo ngiye ngithwala ngomsombuluko ngiphinde ngithwale ngolosihlanu ngiphinde ngithwala ngesabatha ngoba ngolosine ngiye ngifike ekhadi zabo 3 ngoba ngisuke ngisuka kuphi emthatha njengoba ngihamba la mthanda ngiye emthatha nje enye ngicela ebalaleli ukuthi foyane eofisini manifuna ukubonana nami uqobo kodwa imithi yami itholakala kuona wonke amakhemisi kuona wonke ama beauty zone nama beauty world no cosmetics iyathwafa nemithi yami khona kodwa ngicela kakhulu ngicela labantu bekwazi ukubekezela ngoba mina ngitholakali kalula kodwa inombolo lezi ke ngifoleleke kuzona ngeke ngishiye egcineni ezase office nezabasizi bami ngiyacela ke mlaleli wena othu suyihambile izinyanga wabahamba bathandazi bezangoma uloyikhokhini makho kodwa usizakale ngiyacela ake ufike kaSangro House lapha na third floor uyofikela igawule khona zaphinde futhi zabekwa ngoba basizakele abantu abaningi okuye mzami ke ngizophinde ngikushoke kakhulu ke kubantu bakithi
1: yes
2: Ngizothi msazi wami umuntu othi baba njoba kuzothwasa nje ihlobo yini engase ngikwazi ukuthi ngiyenze ukuze ngikwazi ukuvikela ubuzu wakithi ngoba baba kunento egijima phezu kwendlu baba lapha ekhaya asizwani singane zandawo kodwa ngenze ngitshethe yini sibangayo kodwa sithandani kodwa sadani sanqume esiswini esisoda kodwa asithandani

0: Amafutha abiza lapho go 100 randi kwezinye indawo abiza o 80 randi. Ngiyacela zami, uyabona wathi wahlanhlela ingqobe evangi le.
1: Yes.
0: Wase ubethela umuzi wakini noma izulu liduma leyo duma linqamukele ngaphandle noma umbani ungena ungena ugcina phela iflemini eflomeni ungazi ungena umbani uzofika emsamo mase uphinde ucaba nezingane zakini uyongibuza ungiphale ulimi msazwami.
1: Ngikuzwa kahle kakhulu. Osho ukuthi ke njengamanje zonke lezi zinto yibalayo umlaleli ufika ayithole lapha esangweni noma uyakwazi ukuyithola lapha emakhemesi.
0: Sami uyakwazi ukuyithola emakhemesi ko Shepman Pharmacy nako Manhattan nako Thonga. Uyayithola nako Beauty zomzazwami. Uma ungayitholi futhi siyakwazi ukuposela kubantu abakude kakhulu lo abangilalela abala kompange nako Shona kuba uma bengakutholi siyakwazi siphinde sikuposele umsazwami.
1: So bonke labo sawoti usumnikeza indlela ukusebenzisa uzokusebenzisa kanjani njengoba kuze kube yishumi sekukonke sekuphelele.
0: Sami uyafona umuntu benga understandanga kahle engitshela ukuthi
1: uzosebenza kanjani. All right. Ngizwa kahle kakhulu. Kuhamba kanjani? Ugcina ukwazile ukuyiphatha impahla?
0: Sami impahla ngikwazile ukuyiphatha. Impahla mzame abazongiphendula khona.
1: Yanele abantu abangakule impahla. Oyedwa.
0: Inele abantu abawu 2.
1: Babili. Okay.
0: Uma mzame umuntu ezongiphendula mase eyazi ukuthi ke yini yakasikhwini nobhoko esesiyibeke na. Funa only 2.
1: Uthina umbuzo?
0: Ngifuna umsam lo muthi lo ungafuna ukuguga.
1: Oh, mungafuna ukuguga.
0: Lo sekwenze nje zehlihla.
1: Ukuthini igama lawo?
0: Cha, iyu 6 sasizwam.
1: Oh, iyu 6 siyonke.
0: Iyu 6 yonke. Umbuzo ungenza le mithi nje leyo.
1: Exercise ukuthi sasizwam. Ungagugi.
0: Ungagugi, kuhle ubukeka njenga
1: njengobani? Njengawe
0: njengo Dr Mbedle.
1: All right, mlaleli inombolo 0604807164 salwe nje mduze mbalwa kakhulu. No dokotela kodwa ungaphuthuma kusithinte usitshele ngalezi inhlobo ekufanele uyithole ukuze ungagugi. Zisithupha sezizonke ngithi.
0: Six msazwami.
1: Yize sobona.
0: Awu nkosi yami.
1: Uphunyukile.
0: Awu nkosi yami.
1: Uphunyukile, uphunyukile.
0: Ngazi noma sasazwa noma ozonginikeza lengqube evangi lekade ngisho manje yokubethela.
1: Oh, imali ayibale yonke yini noma mhlamba abane noma emhlabeni.
0: Uma nginikeze nje noma ngo 18 ngono ngono
1: noma 5 noma 5
0: ngoba ngisho
1: ufuna foshume.
0: Ngoba kade ngisho phela manje ngono 5 efabe ngaphezulu kwaye ku 5.
1: Awu dokotela ngiyacela. Sobona.
2: Yes,
0: ngikubona. Yebo, kuramu njani?
2: Ngikona.
0: Usiphethe umkhovu halo ngizange khuma nobani umkhulu wami
2: uKhumisani Ndlovu.
0: Thomasani Ndlovu baba awusinikeze le ngqobe evangi lena noma usinikeze lokhu kokuqeda imbimbe ikuphi okodwa usinikeza khona kuphi
2: ingqobe evangi
0: asinikeze ingqobe evangi ke baba
2: isilwane
0: bani
2: isilwane way
0: isilwane salt yebo baba waza
2: Ndimshaya salt.
0: Yebo.
2: Ndimshaya umuthi.
0: Yebo.
2: Intuba oil.
0: Ehhe.
2: Umashukula.
0: Mhm.
2: Isibusi.
0: Yebo.
1: Ah, phela ushukela.
0: Awu, awu.
1: Kodwa ayuze nayo. Ayuxolile ngeke ixolile.
0: Ayuze nam.
1: Xolile dodhe, ixolile. Asibona ukuthi sizomthola yena umunye, siyamhalalisela. U250 useyitholela ngithi.
2: Awu, cishe umkhova lo.
0: Awu. Yebo mntanam.
2: Aw, izizomkhovu ungidinani baba umdidle manje.
0: Oh, aw uphunyukile, usaqedela.
2: Le ngiphunyukile baba umdidle lana.
0: Okay, mkhulu wami asithe nje baba.
2: Inkinga yami ifuna ukwenza ingqobe evana
0: nje. Yebo baba.
1: Ubufuna ukubala ingqobe evange nawe?
2: Hayi intala ngiyithandile,
1: usengayibala njengoba seyibalela umlalelo ophumile.
0: Akasinikeze mkhulu wami, asinikeze, asinikeze baba.
2: Isiphetho somkhovu.
0: Yebo.
2: Umashudula.
0: Yebo.
2: Intuba oil.
0: Yebo.
2: Salt. Salt bande.
0: Wow,
2: intuba salt.
0: Intuba oil, yebo.
2: Intuba oil, mina ngisho, intuba oil.
0: Ngathi. Baba, bese sikhuluma nobani nje mkhulu?
2: Ukhuluma no baba uNcinqalo uzwide.
0: Ngomalo zwithi noma usaqedaka abathi xa sethi ukuthi sinikeze something.

0: Siyabona sisindi sibingelele nabalandi bomsakazo sibonga nethuba emsipha lona.
1: Siyabonga lanathi dokotela siyazi uhlala umatasa. Kodwa sibonga ndithuba sinika lona kulomsakazo izilomzansi FM ukuthi ngalesi sikhathi sikwazi ukukhuluma nawe sise enhlobweni zezifo ezihlukeneyo. Mhlambe ke namhlanje dokotela njoba sifisa ukuba usize ngenkwici. Ngicabanga ukuthi ngisho kahle mangithi ngwici. Noma yingwici.
0: Yeah. Hayi inabu ngingizwa abanye bethi ngikwica abanye bethi ngikwici lokho ke kodwa zange sibe sibe namagama amaningi kwesikhathi yena
1: ngeyibona. Dokotela sifuna ukuthi usize ke usilekelele usichazele ngayo yini yona le ngwici.
0: Masikhuluma ngengwici asikubeke lokho ukuthi ukobolwa ayisona isipho.
1: Oh ya.
0: Kwalifoni ngwici
1: Buya dokotela. Doctor. Okay. Angazi ukuthi sinqanyulwa yini na doctor wami la. Kodwa ke asiphinde sibone ukuthi siyakwazi ukumthola mangabe sibuyela kuyena ngalesi sikhathi. Emsakazweni wakho izilomzansi ku 98.0 FM. Besafuna ukuza ukuthi ke mengasona isifo kanti yini ngempela. Dokotela.
0: Yebo, ngazi nami kwenzakaleni kodwa ke ngiyeza sengibuyile.
1: All right, doctor. Busathi akusisona isifo kodwa
0: kuyaba nje into eyenzakalayo kwangaleso sikhathi into edlulayo. Akusiyona ukuthi njalo mabe unenkwici futhi usuyagula noma khona inkinga. Into nje kuyenzakale. Yenzeka kanjani inkwici? Kusuke kwenzakalani lapho. Kusuke khona le mamasela lawo ku Twitter farm. Angazi anginalo igama mhlawumbe ngiye ngalicabanga noma engilaziyo. Kodwa nje ngalinganisa ngokuthi abantu baye babona mhlawumbe kuthiwa kuhlizwe imbuzi la esiswini makhishwa amathumbu khona le nto eyimasele eyisale ehlukanise isisu nesifuba ukuthi ma uze esifubeni kuba nenhliziyo namaphaphu bese kuba khona leli masela elihlukanise leyo ndawo namathumbu yilona-ke lelo masela ekuthiwa i-diaphragm. Umsebenzi wayo i-diaphragm iyasebenza uma ngabe siphefumula nakumuntu njengoba ngenza ngesilwane kunjalo nakumuntu. Uma ukhuluma ngamaphaphu nje la ngezansi kwamaphaphu khona i-diaphragm. Uma ngabe udonsa umoya i-diaphragm iyabuqa noma i-contract bese iba flat yehla ukuze amaphaphu uma engenisa umoya akwazi ukunwebeka kahle awufake ngendlela afisa ngayo. Ukuthi uma ukhipha umoya ebese iyarelaxa iphakame nayo ngoba namaphaphu asuke encipha. So yilelo masela-ke lelo. Livele contract nje masinyane ukuthi lizicakambe kunokuthi kubona umuntu ovela abanjwe ijakamba noma divizelo imasele ukuthi into evele izenzakalele. So ne-hiccup into enjalo ukuthi leyo masele iyona leso ukuthi cha nje ngaleso sikhathi nasathi yenza kanjalo ngoba shina thi hambisana namaphapha. Amaphapha ahambisana nalento ama-vocal cords na-MP nje ngoba uma ngabe uphefumula udonsa umoya uqala udlule lapho kuma-vocal cords noma ukhuluma usukusebenzisa wona. So ivele ihlangane nayo leyo ndawo ngokufesha bese kwenzeka lo msindo lo osukwenzeka la so kuyinto enjalo. So into engakwenzakalela leyo noma inini idlule akusiyona inkinga. But inkinga uma ngabe esiqhubeka noma itoki iphinda njalo then-ke lapho-ke la yaqala khona ukuthi kube inkinga ukuthi indaba manje isengathi sibe kuphindaphinda then sesiyaziyo ukuthi akushuthi ikhona inkinga ekhona. Zikhona-ke izinto ezingawa-triggerishi ukuthi abe khona kunama-hiccups ngoba ngesingisithi ama-hiccups inkwici. Mhlawumbe into esingayibala nje into ephathelene nokuthi uma udla omunye umuntu uyaba nenkwici ngenxa yindlela edla ngayo. Uma udla ngokushesha, uma udla kakhulu, omunye uthi ukuthi udla ukudla okuspayisi kakhulu.
1: Yes.
0: Omunye uthole ukuthi uphuza lokhunjana lokho esikubiza ngokuthi ama-cold drink, angathi esisho kanjalo ukuthi ama-cold drink kahle kuthiwa ama-carbonated drinks noma ama-fizzy drinks labo drink laba
1: abane-acid.
0: Yeah. Kanti futhi nokuthi uma ngabe uthi ngesikhathi udla ugwinya nomoya lokwenzeka uma kuthi uyadla ngapha uyakhuluma ngapha. Kuye kwenzeka futhi uma ukuthi udla fast njengoba sisho kushintsha ukudla la esiswini and iphazamisa le ngikhumbulise ileli masela elihlukanisa isifuba ne-abdomen noma isisu. So kwesinye isikhathi kuyenzeka uthole ukuthi omunye umuntu uba nawo

0: suke kubili ifuna isukumele ngaso abika ama persistent hiccups
1: kodwa
0: bese bakhona lawo esibiza ngokuthi intractable lawo uthi ase donta kakhulu ase dlula ngisi sekuphele ngisinyanga
1: ibeni kubambile
0: yes
1: utheko nje dokotela zikhona ezinye izimo engaholele kutheni ube na
0: small shallow breath and then bese kuba ukuthi futhi into ngasi kuyenze bathi sishile eqaleni ukuthi ukuphuza nje amanzi lokuwaphuza kancane ama sips amancane amanzi futhi impomishi nje elethwa elekile ungayiphuza ikhawu mhlawumbe zibe ngaphezu kwa 10 hayi ukuthi yona inkomishi zibe u 10 hayi inkomishi yodwa lokuthatha amathamo ngisho kanjalo amancane nje lokho kwenza ukuthi relax
1: iphuzele nje dokotela hayi ukuthi kube khona ongibizayo ebese ngibene mina ngithi ngibe ngiphuza kuba ukuthi nje ngiyayiphuzela nje
0: bayiphuzela nje wethu ngoba manje ushiphe ngawusizakala mangekho umuntu ngawusizakala mangekho phezu kube khona wesitaka ngingakubamba uwedwa inkwiki uyazi lapho owedwa nje makhona music nane edlalayo uyayisusa lesi sitakutshayo ukuthi ufokasa kancane buze lamandla akho nje
1: ngizoba nenkinga engekho zongibiza dokotela
0: yeah asisho lokho kuzokusiza ngisho uwedwa and then bese kuba ukuthi unothisile ukuthi budla ngoba usheshisa khona phela ukuthi uyaphuthuma endaweni ethize hayi awuthi wehlisa ispeed sakho sokudla udle nje kahle noma uthi ume nje ukubeka eceleni ukudla izingqamo inkulu mawusuqhubeka bese udla kahle
1: ngiyakuzwa kahle
0: buza ama drink washintshe imise ngalesosa noma kuthi ukhonza ngana bazohlala ngeqiqiyeke ukuyibona ngesikhathi esizayo
1: ngikuzwa kahle kakhulu dokotela sihlabela phambili mlaleli awuthi ke sibheke ke ukhona nomlaleli obuzayo alright uthi wazwangihlekisa amadlaba ngendaba yephepha esiphongweni nomfana wami wenza njalo kanti ke semdala afaka ke iphepha esiphongweni kulungile asambe siyobheka dokotela mina ngazi ukuthi uphuza amanzi omunya kumemes awunansi ke dokotela le ekade ngisho nangumlaleli la ethi ngazi ukuthi uphuza amanzi omunya kumemeze ubuphuza obuthi wena uthi is it correct Jonga butheke dokotela ngicane sephendulekile ngoba uthe dokotela ngcono usinike le ndlela ozokwazi ukusizakala noma ngabe uwedwa engekho zokumemeza kwesibili
0: Yebo
1: Mhlambe dokotela sesiphetha sigoqa sibonga kakhulu isikhathi sakho siyacela ukuthi usitshele mhlambe ukuthi umlaleli angakuthola kanjani ama contact akho la utholakala khona
0: Siyatholakala ku social media uye nje ku YouTube utype Dr. S. Ndlovu Medical Center even nalezi inkulumo esiba nazo uma kuthi umuntu zimgejile neselokhu saqala usebenzana nomsakazo siyisilonge khona naleya namhlanje bazoyithola khona osanda kungena nje manje nofuna ukuphinda mhlawumbe kade engenile siyayithola lapho siyacela bayisebenzise kakhulu bese beya subscribe ukuze ikwazi ukuthi ibe available nakubantu abaningi kule leyo channel bese ukuthi ke na Facebook uyangena futhi Dr. S. Ndlovu Medical Center na Instagram bese ukuthi inumber zocinga ithola la kuzona u
1: 031
0: enye e cell number u
1: 081 424 424 1919 36 36 Yebo. Dokotela sibonge kakhulu. Ukukhuluma nawe emsakazweni izilomzansi. Kodwa dokotela uthe emntwana nomncane ngiyenze njani kuyena? Uma ngabe banjwa inkwici omncane impela ongakakwazi ukuhlala endaweni quiet relax ongiyakwazi nokuthi aphuza amanzi yena ngamsiza ngani?
0: Njoba ngisho ukuthi le yephepha makuthi umuntu uyayibona iyaphisebenzela mina anginayo science ekuyini
1: Ngoba nawe wakhula ngale yephepha dokotela
0: akho monakala ongawenza nginamathela ingane iphepha esiphongweni
1: kulungile
0: dokotela ukuthi iyasebenzela
1: dokotela na wakhula ngale yephepha leli esiphongweni
0: sakhula yenziwa le ndangitha sikhuthe senziwa zonke izinto lezi
1: sebancane siyabonga kakhulu dokotela
0: Siyabonga.
1: All right. Asabele phambili ke mlaleli simbama kanjalo ke uDr. S. Ndlovu lo ohlangabezana ngesondelizayo ngesikhathi esifanayo esidingidela olunye uhlobo lwenkinga noma lesifo khona la kumsakazo izilomzansi FM.
2: Ithemba lo

0: khona impela eh uyakhala umlaleli uthi khuzekani bakithi ake sikhuzekeni eh akaphathi ke mekwangena endlini ushuthi wena ngeke usafike lo muntu ekhaya ngeke safike ihlobo zakho ngeke basafike odade wenu abazala bakho abashana bakho ngoba maye bangena nje endlini hawu akusho ukuthi sekumuntu wakhe
1: Senza kwenzeke bingelele uMasganandi khuluma nombokwana la emfumo maphayipini hayi ngithi Masganandi ngkhuza wena mina khuzeka Masganandi lento kumele usuke nje ulove sithubeni yithi ngikulindele la emfumo ngizi ngiyeza uMasganandi waze khuluma ngebhesi manje khuzeka Masganandi ngiyeke ukulova
0: hawu
1: ngibona
0: hawu Isekhadla kunye lento kakhuzeka ngangasho ngini bakithi ukuthi lento kakhuzeka ayingabathinta abasakaza. Hawu, ayingawuthinti futhi umsakaza. Isithinta mina uqobo. Bakithi, aze ngayikwaza ngowami. Ah, mlaleli phela, uma umuntu engekho ingoba kusuke kunesizathu esiphoqayo ukuthi makangabi khona. Njengoba isimo saziyo ukuthi ziningi emhlabeni. Zahlukahlukene maye ngekho nje noma nini kusuke kunesimo naye usuke ngathanda ukuthi ngabakekho usuke ngathanda ukuthi ngabakekho kodwa kusuke kunesimo esithile esiphoqa ngiyacela nje ukuthi yobe kakhulu kumlaleli nje ophazamisekayo noma ophazamisekile ngithi nje yobe ngisho lento wonke umsakazi othi umlindile uzwe ngekho ngithi yobe kusuke kunesimo esithile suke siphoqa esidala ukuthi angabi khona ngalolu lana
2: senza kwenzeke mashezi ngithi mina abakhuzeke abantu bakithi yonke into istori ngakasizwa nokusizwa kahle so ugijima uyo posta ku social media into ukayazi noma ngempela injalo hayi abakhuzeke abantu bakithi
0: uyayizwela ke mlaleli siyakhuzwa labakithi siyakhuzwa ukuthi hayibo linda uzwe kahle
3: Eh boy bobusakazi. Hayi. Eka day balu baba
0: All right, kulungile. Lo myalezo ngicabanga ukuthi boqondene kakhulukazi no Dr. Mpila. Sithathe lo manje siza uthini yena?
4: Sanibona we Masindi. Yethemba niyaphila emsakazweni. Abantu abakhuzeke we Masindi. Indaba ukuthi sithi masidayise sibadayisele impahla. Buke wathi 500 rand into atha uyaziyabisa kodwa lapha e restaurant ungibazi ubadla kangako 500 rand athi noma ithathile into kuwena ka 500 rand ayinqozule ungazi ukuthi eno unqozula u 500 rand lapha e restaurant akancozuli into esukisi ingasekho ngakusasa Ngakusasa uzobe usuhambile u500 rand. Kodwa lento yakhe engayiqoka ngisho 10 years. Hayi abakhuzeka abantu kosiyami, savelelo.
0: Ake sikhiphe ngamafili izolo. Nayi mafika izolo. Yayikhumula lengoma ya. Sizongithola ngiblomile emlanjeni. Masibe khona sithatha imyalezo ke sicaphuneke eminye imyalezo ngoba mina ingakhula abalela basithumele yona ngalodaba kade sibukusana lona la emsakazweni izinomzansi

0: uyayizwela lolulozolo lengoma emafikizolo ingoma lena ke lengoma le eyindala mawuyikhumbula kahla suka ithi ke mina nawe sohlangana emlanjeni ngicabanga ukuthi le album le ethi khwela abayirelease ngonyaka ka 2008 ngaphansi ke Kalawa Jasmine. Yeah, ithi lengoma ke emlanjeni la sotholakala khona enye yeingoma ke itholakala kuyona ke leya album yabo ethi khwela. Ngale kwaloko uyakhumbula ukuthi maningi kakhulu ama album imafikizolo esinawo na njengoba ke 1997 ekhipha eloqala 1990 yayithi imafikizolo ngo 1997 ngo 1999 Music Revolution ngalaphaya ngabo 2000 Gate Crushers 2002 Sibongile 2003 hey bakithi maninga kakhulu sihamba njalo size siyofika laphaya kwi Dwala 2022 mawubheke ingoma zabo nje ezimnandi ngohlobo kwa elisimangaliso abayiqopheke studio zonke lezi ama album ngama albums eswabala masikhuluma ngaleli qembu lemafikizolo muva nje kuningoma yabo ethi ngeke baze balunge asambeke siyobheka imiyalezo abalali abasithumele yona kakhulukazi ngalesikhathi na njengoba khona imiyalezo abalali abasithumele yona ngalolu daba eka desibukusana lona beveze ukuphawula kwabo.
1: Ngiyaxolisa xolisa uMashezo kubuya mfowethu ngisanganqamo lapha nencincweni. Bengichaza khona futhi isihloko sakho semnandi but kufanele umuntu ukwazi ukumduduza ngento la usokwazi lula kuyona mfowethu yabo. Mhlambe maba mhlambe fuka waganwa mhlambe wathi uzamuganwa wahluleka makhona mhlambe omunye umuntu osengena kuleyo nto uyakwazi ukumtshela wona wona wanqoba kanjani nanokuthi ngiyengithi mina ebandleni futhi ebandleni liholayo ngithi uma kumama benkonzo ukuthi ungamduduzo omnye mama behanja lo munyeni wakhe noma usenayo wakho kodwa ufuneka umduduzo bese ubuya nganena ngoba umazo salaba benjani sesele uthi ukuthi umama manje lo munyeni wakhe atuduzwa abanye omama nobaba futhi uthi ukuthi baba manje lokusazi wakhe atuduzwa abanye obaba asebeke bayibona lento baqinise kakhulu ke bona ngoba mina njoba umama wami nje sekhona ukusazi wami bangiduduza umuntu kanje lo umngakhe ngiduduza ngibe nganene futhi bese ngishiyela abanye abantu asebeyazi leyo nto ukuthi mayikwehlele uphuma kanjani ngiyabonga maMashezo.
0: Siyakuzwa kakhulu baba siyakuzwa sihlabela phambili ke emsakazweni izilomzansi sithi ke izwa umehluko ngasukela isikhathi all right.

0: Koma nengabelo ayuda iyosa mnumzane Sphelo wakwaPhengu. Nangu la statement senisibona nike nesikhipha. Ithini into? Ngalele nikhala ngakuthi senze nabhalela uNdunankulu nobuholi bomnyango wezemfundo.
1: Umsakazi asiyona iunion echeme nezepolitiki. Sathi kuba nethemba makuthiwa kuze uhulumeni ohlangene iGPU. Kodwa njengoba ngitshela msakazi sisuke ebucelemba saye embazweni. Umnyango wezemfundo uhlala ukhala minyaka yonke ngebhajethi ukuthi awunayo ibhajethi. Bayisele umsakazi uyothatha-ke manje labantwana bakithi abamnyama. Bafakele zingane abayibiza ngama-intern. Umsakazi labantwana baholeliwe. Kumanje kule contract ekhona abayisayini. Yini ukugcola okwenziwa u-MEC Shomuka, u-HOD nathi ngoba kwehle kushone phansi. Ngoba kule GPU yakhona siyayekana uyagala ngapha awungangiphazamisi ngoba nami ngiyagala ngapha ngoba asazi ikusasa lisiphatheleni.
0: Akuzona into lenzima nje lezo obanuka ngazo zoganga.
1: Angisho nje ngingahlonisi. Uma bethi bona lezi insolo engizenzayo zinzima abangithathe bangise court kuyohlangana khona. Angiphele mina angibasabi ekuseni, angibasabi emini, angibasabi ntambama bayazi lapha. And kuyobe kungaqali ukuthi mina nabo siyohlangana ecourt. Bona they know ukukhohlakala bakwenzayo.
2: Right,
0: kulungileke. Liyavula liyavala izulu lemnyango. Yabona manje. Hayi mpela ungashiya ngisho ijezi. Kazi kunenzani lapho. Hayi bani. No, sama tshotsha bambalo la. Ku 0604807164. Ku 0604807164.
2: Teta no Sawuti sifuna ukusebenza.
3: Teta no Sawuti sifuna ukusebenza.
0: Right, ushale ngokukhulu ucophelela khona umlaleli kwewashoke nakhona la wathi impela ke emgwaqweni amanzi yabonakala impela ke futhi ke enkinga ngendlela yaseke lanetha ngayo khona ke mini nje. So ke nganza kwethu please niqapheleke kakhulu emgwaqweni. Usibheke nesivinini uhamba ngaso.
4: Ngibingelele umsakazwe nabalaleli nabo ngiyababingelela. Angazi makunje nalo ukhetho lesi. Kodwa indlela abantu abayizonda ngayo MK angazi ukuthi amathemba ami senziwa abekaphi manje. Oba bayekhuluma kabi impela. Baqhamuka ngapha nangapha. Ngoba phela amathemba mina aku MK ngoba ngikholwa ukuthi iyona esizo silethela intuthuko la KwaZulu Natal. Ngoba phela lamaqembu ahlangene ku-GN washule kancane. Bangabe ungabala iminyaka nje ukuthi siminyaka isimngaki abenze ilutho. Lutho. Ngoba phela sakhohliswa kwathi hayi bazogadana. Hayi kodwa namanje abenze ilutho. Angazi ukuthi sesisizwe yini. Azivoteleni MK bafowethu mhlawumbe usizo soluthola anonymous.

0: Right, basetheka njalo ke abagiji makhala ngako la ukuthi ke amadlwengoli isihloko sawo ke lana ke ingoma ke la emsazweni wakhe zomzansi 98.0 FM Cities omehluko. Ngasobela isikhathi sithe ngake sixhumane ke lana ke now thisha nhloko esinye sezikole esichazwa njengesenza kahle kakhulu sendaweni ke le yakwamaphumulo isikole ke samabanga phakeme la ile 2 nangu lawo hambweni lakho uke wayithola ngithuba no 9 years ungaqashiwe kodwa wayithola usebenza kwenye isektha ithini message yakho especially nakubantu abasha namaphupho abo
1: awubuki into yiyona ukuthi wena graduate uyayibuka isimo kusona ngaleso sikhathi mina ngiqala ukusebenza umsebenzi engaqale ngawuthola inkampani yasangcwabi esecranscop ngomuntu ozomthola uzohola u20 rand izinkumile ke phansi ngibhekene nesimo engikusona njengamanje ukuthi mina ngifuna umsebenzi so ngiyengihlala ekhaya ngilinda u-education awuyeki into efikile ngeke uyeke umsebenzi ka-500 ngoba uthi wena ulinda umsebenzi ka-10,000 ngoba into encane izala into enkulu.
2: Ngiyabonga ngokuhlala.

0: ilizwi lomzansi.
1: Sikhama kula trash kodwa sema kunosipho ngiyakubengelela kanye nomlaleli. Wena Sipho emnandi ke manje nje. Ngokuthi uIEC uyasinqaba isicelo sika ANC ngisho gijimela enkantolo ukuthi afake lamagama abantu abangangenanga ba ANC abazolokhuza ngabo lapha elo okhethweni. Imnandi angisibabehleka ngo-2014 kwi-NFPA nalenkinga. Akube njalo ke namanje naba bangangena basale eminyango mase kuthi noSipho izolukhuluma ngento ebaluleke kabi ngokufa kwamaphoyisa. Isiphoyisa sonke sifile kahle kahle kusona isiphoyisa yonke iminyango kahulumeni ifile. Ngixakeke abantu abancoma e-GN ngoba noSipho akukho ukurayithi yonke into ifile noSipho. Ngibalele ikhiga beningi ngapha bemgilinganiswa amaphoyisa abantu abamezovula amacala ema-police station anqaba amaphoyisa abantu abavula amacala bebephethe ubufakazi ngamacala abasuke bezowavula. Nosipho yonke into ifile other leadership ka-ANC. Ngijabule uma ukuthi khona umuntu osayincoma i-ANC ngisho ukuthi akaye naye ehlathini i-ANC yakhe efile and kulokhu ngeke izibuye ubonele nawe 2025 but isivote ukuthi i-MK yenze njani. Izobaphinda-ke Nosipho ake ngibonge.
2: Angibingele emangubane ohlelini lakho ntambama olumnandi. Ngithi mina angibonge nje ukuthi inkantolo inqume.

0: the intervention. It's kind of caused that the test for intervention.
1: Sibheka kuyena ke lapha yahe uBishop Nathi Zonde ngena shiya kona uPaula nje noma ke sibheka lapho kuyena kuBishop Nathi Zonde ezivalela ke lona kuhlelo ngumkhuleko kulungile ke into zamukela thekezwe ukuphazamiseka nje kancane kodwa ke nangu uBishop
2: kubingelele ntambama asibonge futhi ukuphinde sihlangane siphethe kahle uhlelo lwethu ngokubuka izwi lenkosi khulumisana nawe siphinde sikhulumisana nabalaleli bonke bohlelo lwethu esisuluguqisa kahle asiphinde sibingelele bonke abalaleli bomsakazo wethu izwi lomzansi yonke indawo nisilaleni khona sithokoze futhi ukuthi sithole ithuba lokhu ke kusemqoka ukuthi sibuke izwi lenkosi isihloko ke namhlanje ngithanda ukukhulumela phezu kwasile sesithi nawe sebenzisa izipho zonke zakho ukusiza abanye sebenzisa izipho zakho zonke ukusiza abanye use all your gifts to serve others. Yilona loke uNkulunkulu umphile isipho akekho umuntu ongenasipho akekho umuntu ongenamathalente lokho uNkulunkulu akunikeze kona kusebenzise ukukhonza nokusiza abanye. Umpostoli ke uPetro mebhala encwadini kaPetro uqala chapter 4 verse 10. Uthi yilona lo makasebenzise isipho asiphiwe. Ekhonza abanye ngaso njengabaphathi abathembekileyo bomusa kaNkuluNkulu ohlukahlukene. Uyabona ke ngiyathanda ukuyiphinda le ndaba. Yilona lo makasebenzise isipho asiphiwe ekhonza abanye ngaso njengabaphathi abathembekileyo bomusa kaNkuluNkulu ohlukahlukene. Isiqalo nje ke engithanda ukungenisa ngaso yilesi sithi uNkuluNkulu unika bonke abantu izipho. Bonke abantu uNkulunkulu baphile izipho. Kusho ukuthi ngamaamazwi umlayezo oqala nje ilothi uNkulunkulu nguyena onika izipho zethu zonke. Ezomoya noma ezemvelo noma amathalente konke sinakho sikunikezwe uNkulunkulu. Akekho umuntu onethalente aziphele ona noma onesipho azinikeze sona. uNkulunkulu osipha izipho uNkulunkulu osipha amathalente noma ngabe kuthiwa izipho zikamoya noma ngabe kuthiwa izipho zemvelo leko sikubiza ngamathalente konke sikunikezwa uNkulunkulu. Wonke umuntu unikezwe isipho sokusebenza uNkulunkulu. uNkulunkulu uphe wonke umuntu amathalente izipho ukuze akwazi ukuphila emhlabeni ekhonza ngazo noma esiza ngazo abanye. Okholwayo uNkulunkulu umnikezile isipho sikamoya ngoba uNkulunkulu mesinikeza umoya wakhe usinikeza izipho. Ingakho phela baseKorinte boqala chapter 12 ukhuluma ngezipho uNkulunkulu asinikeze zona. Ngamaamazwi uNkulunkulu akasinikezanga izipho amathalente ukuze sizidumise thina kodwa ukuze sisize ngazo abanye sikhonze ngazo abanye sikhonze yena uNkulunkulu ngazo. Kushuthi nje uma singakhuluma sithi lapho uNkulunkulu ekubeke khona lapho uNkulunkulu ekubeke khona naloko uNkulunkulu akunikeze kona noma ngabe kuthiwa ulwazi noma kuthiwa italente noma kuthiwa isipho noma ngabe kuthiwa ukuhlakanipha noma ngabe kuthiwa italente lokho akunikeze kona uNkulunkulu kunikezele ukuze ukhonze abanye ngokufanayo njengalokhu konke ukusebenza kwakho akuqondile ukusiza wena kuphela kodwa kuukuthi usize nabanye. Ingakho ke uNkulunkulu esinikeze izipho noma besikhuluma ngezipho zikamoya nakhona ibandla likaNkulunkulu la uNkulunkulu esibeke khona njengabantwana bakhe usinikeze izipho ukuze ngazo sikhonze ibandla lakhe futhi ngazo sikhonze abanye. Mlayezo wami ke namhlanje masiphetha sebenzisa izipho zakho ukusiza abanye. Aba kusho ukuthi ngamaamazwi sonke kumele kube umbuzo esiyibuza wona lo usuku nosu ngezipho uNkulunkulu akunikeze zona ngamathalenti uNkulunkulu akunikeze wona bangaki abasizakalayo na. Ngokuhlakanipha uNkulunkulu akunikeze kona ngengqondo uNkulunkulu akunikeze wona ngamandla uNkulunkulu akunikeze wona bangaki abasizakalayo na. Ngomzimba uNkulunkulu akunikeze wona ngomqondo uNkulunkulu akunikeze wona bangaki abasizakalayo na. Okwesibili kumele sikhumbule ukuthi izipho zonke uNkulunkulu akunikeze zona unenjongo.

So there's a purpose for every gift and every talent uNkulunkulu akunikeze yona. Zonke izipho uNkulunkulu akunikeze zona unenjongo ngazo. Injongo yokuqala ukuthi ngazo sidumise yena. Kusho ukuthi ngamazwi uNkulunkulu kumele athole udumo ngezipho akunikeze zona. Ingakho phela incwadi kaPetro 4 verse 12 verse 11 athi kuze kuzo zonke izinto uNkulunkulu adunyiswe ngoJesu Kristu. Kusho ukuthi ngamazwi ukuze ngezipho zonke akunikeze zona sinikeze zona nazinikeze azibekile ebandleni lakhe nakubantwana bakhe ukuze uNkulunkulu adunyiswe ngoJesu Kristu. Injongo yokuqala ukuthi uNkulunkulu adunyiswe ngezipho asinikeze zona. Injongo yesibili kukuhlangabezana nezidingo zabantu noma izidingo zomphakathi noma izidingo zabanye. uNkulunkulu usebenzisa abantu ukuba bafinyelele kwabanye ngokomoya nangokwenyama. uNkulunkulu usebenzisa abantu ukuthi asize abanye, whether sikhuluma ngokukamoya noma sikhuluma ngokwenyama noma ngokomqondo noma ngokomphefumulo. uNkulunkulu usebenzisa abantu. That is why uNkulunkulu enikeza abantu izipho ukuze ahlangabezane nezidingo zabanye. Uhlangabezana nezidingo zomphakathi, izidingo zemindeni, izidingo zabantwana abadala, izidingo zabantu uNkulunkulu asitshale phakathi kwabo, izidingo zebandla, konke lokho uNkulunkulu kutshale ezimpilweni zabanye ukuze asize abanye. Okwesithathu, ngokwabase-Efesu chapter 4, uNkulunkulu unikeza izipho ukuze ngazo akhe umzimba kaKristu oliyibandla lakhe. Kusho ukuthi ngamazwi uma esitshala ebandleni njengamakholwa siyazi ukuthi izipho uNkulunkulu asinikeze zona nezipho ayilethe ebandleni ukuze kwakhiwe noma kuqiniswe ibandla elingumzimba wakhe ukuze umzimba kaKristu wakheke uqine. Mhlawumbe bengizothi ke mina okusemqoka ukuthi sikhumbule ukuthi konke sinako, zonke izipho kamathalenta asinike wona uNkulunkulu singabaphathiswa bawo, kodwa sibona abanikazi bawo. Kusho ukuthi ngamanye amazwi loko nako lezipho nazo nokuhlakanipho onako nomzimba onawo nomqondo onawo kukhona isikhathi la umnikazi wako ezokuthatha khona. Khona isikhathi la khona umnikazi wako ezofika athi siphelile isikhathi wena ungumphathiswa. Every gift, every talent onalo at one stage uNkulunkulu uzofika yena akuthathe ngoba kungokwakhe. Mina nawe singabaphathiswa. In other words, mina nawe ngesilungu kuthiwa we are stewards, singabaphathiswa. Kusho ukuthi ngamazwi mina nawe kumele sikuphathe kahle lokhu uNkulunkulu asinikeze kona. Sikuphathe kahle lokhu uNkulunkulu asiphathise. Leli gama elithi umphathi libaluleke kakhulu ngoba lisho umuntu ophethe impahla yomunye, hayi umnikazi. Lisho umuntu ophathiswe impahla yomunye, akusho ukuthi sekungeyakhe. That is why ekugcineni izwi lenkosi incwadi kaMathewu 25 liyasikhombisa ukuthi uma ubuka isifaniso lapho noma umzekelo wamathalente, uyasifundisa ukuthi uNkulunkulu ngelinye ilanga uzobuza ukuthi senzeni ngezipho, ngamathalente, ngolwazi, ngesikhathi, ngemizimba, konke uNkulunkulu asiphathise ngako. Ngelinye ilanga siyozilanda ngako ngoba singabaphathiswa kodwa sibona abanikazi. Ithalente, ukuhlakanipha, umqondo, umzimba, isikhathi, konke nje wena ocabanga ukuthi kungokwakho, okusempeleni akusiko kwakho, kungoku kaNkulunkulu wena uphathisi. That is why ngelinye ilanga siyophela isikhathi sakho, ngelinye ilanga kuyosuswa kuwe, ngelinye ilanga khona isikhathi lakhona kuyonqamuka konke, bese kufika isikhathi lakhona umnikazi wako eyokubuza ukuthi wenzeni ngalokhu abekuphathise kona, wenzeni ngezipho abekuphathise zona, wenzeni ngamathalente, ngokuhlakanipha, ngomqondo, ngomzimba, ngakho konke nje abekuphathise kona,
wenze

0: ningakho abafika manje ke sithi namuhla sebenzisa izipho zonke zakho uNkulunkulu akunikeze zona ukusiza abanye kushuthi ngamamazwi ake khona yedwa onikezwe izipho ukuze kusizakale yena kuphela uNkulunkulu akabeki izipho kumuntu ukuze kusizakale yena lowo muntu kuphela noma ngabe kuthiwa izipho zokukhuluma noma ngabe zokukhonza noma ngabe izipho zikamoya noma ngabe amathalente noma ngabe izipho zokwenyama noma ngabe zomqondo noma ukuhlakanipha konke okuyisipho uNkulunkulu akubeke kuwe netalenta akubeke kuwe ngelinye ilanga kuyofanele ukuthi uzilande ngathi wenzeni ngazo kushuthi ngamanye amazwi bengizothi kuwe mina nawe kusemqoka ukuthi sisebenzise izipho uNkulunkulu asinikeze zona ukusiza abanye baningi abantu abaye bafisa ukuthi basebenzise loNkulunkulu akubanikeze bona kodwa bavumela izithiyo endleleni ukuthi zibavimbe izithiyo njengokwesaba nje ukuthi abantu bazothini kuzothi wani mangihluleka uyabona esinye isithiyo kuba nje ukuzifanisa nabanye ukuzenza nje abanye kanti uNkulunkulu wena ukunikeze ezakho izipho ezihlukile kunezabanye uNkulunkulu kanibusise uNkulunkulu angigcina anivikele angisho futhi njalo lapha eTrue Vine Community Church siyakuthokozela uhlanganyela nani nana ngumhlanje ke ngiyaphinda ngiyanimema lapha njalo ngamasonto ekhoneni lika Alworth no Alamein Avenue mawufika nje lapha eWoodlands uyosithola njalo ngamasonto ngo8 ekseni njalo ngamasonto ngo8 ekhoneni lika Alworth no Alamein eWoodlands eThekwini ngaseMontclair uyosithola sikhonza khona sidumisa uNkulunkulu kanti lapha yana abase South mawuse Spingo mawuse Folweni ensimbini Mbumbulu singahlanganyela nawe lapha eFolweni section A njalo ngo9 iTrue Vine Community Church yakhonza ngase siphephelo high school mofika nje esikoleni phakathi wekole zombili uyosithola njalo ngo9 ekseni eTrue Vine Community Church eFolweni inkulu yakubusiseke uNkulunkulu akugcina hlanganyela ke nathi futhi nakusasa ngesikhathi esifana ungakhohlwa izipho zonke uNkulunkulu akunikeze zona zisebenzise ukusiza abanye abantu.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
2: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Downloada i-app Izwi 98 FM.
2: Downloada i-app Izwi 98 FM.
1: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
2: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.

0: olapha emphakathini nawe efuneke yodze show ba uluntu oludingi ngoba sakukhona izinto ozidingayo kulo. Alright, masisuka phake ngecala emva ngensimbi yesixhenxe sobana baba Mgabazi. Ayasele khona kodwa ke ngoku asingene nawe sifo mhlambi ngabe ke uthini wena ngapho ngasekhaya kwezukwamule phambili osukwini nazo ke othi yeyi osukwini namhlanje hayi ndiyakuxelela sibonile ke futhi nakhona phaa ekumon road abantu bethathwa beswa le apho ke kuthiwa khona khona olindela asazi ke kunintsi kakhulu abantu abakuthethayo kodwa into esematheni kweli xesha sikulo leyo khetho yomhla ka 4 kuNovemba right lobilobi elobi zeradio ndiqale ngawe ku 0604807164 nakhona phake eku WhatsApp number ngu 0638208448 asambe sikuthabathe enqubeni molweni ekhaya siyabhodisa okwizwi lomzantsi siyakubulisa molweni ekhaya okay ingathi akho umntu ekhapha kodwa ukhona emncebeni pha ndazi ke usenqubeni molweni All right. Asidlule ngapha kulicala. Asithathe omnye futhi kwekhona Steve Bank bana esimfumanayo. Umphulaphuli ngapha ngasekhaya nakhona ku WhatsApp bakhona bangenayo. Sobathabatha nabo at 20 past 7. Xa thalaka lichanekileyo elo. Enqubeni siyakubulisa molweni ekhaya. Ken? Molweni ekhaya. Okay. Andazi ke uba kutheni ungathi okay. Asithatha omnye futhi kwakhona noma vele sihambe siye ngapha koma voice note molweni ekhaya siyabulisa
1: molo
0: siyaphila kunjani tata
1: sikhona hayi sesiyarhumisa kafom uyabeza bayakhuluma sithi thina siyemk sithi line up yonke manje sowuqala nekhanda bese gwaze ikhanda kuqala isitumbu sesifile ovele ilokhuze iy'nkate bonke nabode isumbu sentliso uqala ngekhanda ndifuna ukubona bekhuluma ngaka nje bazodabulapho emkhonteni abaseyawulola ngampela ke manje emkhonte ndiyawuhlaba ngampela mhlaka 4 akutheni indaba kashinga nakhona ngoba bathatha intata yathatha indawo ye-NK ngalezakhathi ngokuhlakanipha kwe-ANC nabo
0: sikhuluma nababani konje ekuphina indawo
1: ukhuluma nomahlase
0: eba mahlase mhlambi eziziphi izinto enigabe ngazo enithi uluntu noba mhlambi umphakathi niyabathembisa zona nizobenzela beside ke ukugwaza ndiyayivela indlela otsho ngayo eziziphi izinto ezi niqiniseke ngazo ukuthi heyi yabona ke abantu kuyaphinde bakhale ngeyikhalazo ezikanje
1: ngizosokani kahle ngake ngamuku
0: right uzwakala kahle kakhulu ngala kuthina uzwakala kahle
1: kakhulumhlawumbi
0: inethiwek inani okay enkosi mas
1: ngithi mina siyabagwaza ithindela ihlele idabulapu
0: manjeabakhulume
1: bakhulume bakuthandayo kodwa
0: siyahlaaa ngekhaaallright madlasi uze siyikuzwile leyo phathi ungayiphinde asinikeza omnye ithuba futhi enkosi kakhulu siyabulela thethe into ungaphinde iqale phansi asinike nomnye futhi ithuba njengoba nami ngombuzo ungawuvanga so andingawuphindaphindi ngoba banintsi abahlala bakhona bafisa nabo ukuvakalisa zabo izimvo enqubeni molo lekhaya okwizi lo mzantsi siyakubulisa molo lekhaya okay asidlule ngapha masibheke omnye futhi kwakhona noma vele sihambe sikuwhatsapp ngoba angaze emxebeni uba inethiwekhi or mhlawumbi intoni esiphazamisayo siye siuthathe nawo enqubeni molweni ekhaya
2: rocky
0: hayi
2: kuncane nje ngifuna ukuphawula ngayo indaba yokhetho bengifuna nje ukuthi bengifuna mina ukuthi kugcizelele kubantu base bezovota uma uvota votela icebeleza ukushintsho ilokho nje ngifuna ukusho ukuthi bheka lelo qembu olivotelayo bayalenza ukushintsho babengalenzi sishintshe lelo qembu ngoba suuvotela ukushintsho babengalenzi shiya phansi unikeze abanye ithuba ngoba hayi sebenzi lesoovotela ukuvita ndawonye engakwenze ntuthu votela ushintsho ngoba le ukuthi awuzwawuvota ngeke kusize ngalutho uhulumeni ngasho ngathi uhulumeni uyithatha kuwo wonke umuthi balendlela kasho ukuthi akakubuzi uyavota uyasebenza njengoba usebenzi asengithi egcinele iba nesay imali yabo kufanele ube nesay ngoba ubangwanayo isay
0: ya mhlawumbi rocky mhlawumbi rocky umntu onezithembiso azibekileyo ke yena obona uba ke ingathi le

ke abantu yabo nawo bazibona ukuthi oh wow sangangena kulolu daba sisangangena ebudlelanini sisangaba nabantu esibafunayo nesibathandayo kube mnandi yo thixo kukhona imeseji engiyitholile and ngithenge ngize ngizibe ngoba there's nothing much she said kodwa uveze ipoint uthi hey bo mamdodo siyakuzwa uthi ke asobuye sikhulume phela ngalabantu bethu ngokuhla okwenzakalayo la emakhaya ethu uthi we ngani yakwethu yini esisazoyisho ngoba phela manje sina sesaphenduka nje obhuti nosisi noma omunye umbona njengeparent it's either umbona njengomzali noma umbona njengomama wakhe or umbona njengobaba wakhe uthi ngampela wesisidudu ufuna sithini ngithi mina ngisho ukuthina unami uthi hayi nje ukuvuka njengalobo kuyiwela emsebenzini kubuya emsebenzini kuyaphekwa kwenziwa ikhaftini kuyavuka kuyahanjwa lento ekuthiwa quality time lovers time lama moments hayi into engekho la ekhaya mhlawumbe ngayigcila ngalesa sikhathi sisayijolela nje ukuthi ubani wahamba wayenqamula hayi kuya kuyazibandela nje nekuyazba bekusho wesifazane-ke kodwa la not saying ukuthi ke ngiyayidivetha isho ngiyibhekisa abantu besifazane cha ngiyibhekisa kuma-couples ngithi namhlanje ngisafuna ukubona ngampela ukuthi webakwethu usholo ukuthi mina ngilo ngikhushuzela ngesitimela sothando kuqala unyaka uziyophela kuphinde kungene komunye kuyophela komunye asakhona kodwa ama-couples kulesi sitimela sothando wayithandani nisakhona kodwa bakithi noma dodo usumane uyasho nje ukuthi isitimela sothando bese ifeaturisha kakhulu-ke ilezi ezinye izinto ezenza emaceleni njengawo msomluko ufamily ngolwesithathu individual ngolwesinye kakhuleko i-theme yeshow ithi isitimela sothando khushukhushu it is a rough train by the way mina ngifuna ukuthi wema-couples nisakhona yini awuba kithi ngicela niveleke namhlanje nisakhona yini nisakhona ngokuphelele yini noma senisho le show udadewethu ukuthi omunye ungathi-ke manje ila ethola khona i-hospitality nje la enakekelwa khona qha ukuthi hhayi uyamdlulela umbhede uyam-ayinela uyambekela amanzi okugeza uyamenzela isitsha yabo le icwila masekukephi noma mhlawumbe neminyaka ehamba bese iyasinka imeyili noma phela mase sijwayelene noma mase kuhamba iminyaka uyangazi vele bengizenza le zinto manje sezihleli phela hayi ngicela vele ama-couples uyabona nje uma kusakhona ama-couples isho nje vele la ukhona ngikubona ngibone ukuthi ngisahamba ngayo i-love train or uma ukhona la esitimeni sothando na ukhuluma lento ekhulunywa ngilo sisi ukuthi wena sesidodo wagcina sithi siyithandani ijikile manje le nto sesimi kule position engiyishoyo ngingasho yini ukuthi senijwayelene kakhulu ngingasho yini ukuthi senigcine naze nasenijwayelana loko kubi angazi uma ngiyibeka kahle kukhona indlela engifuna ukuyibeka ngayo bakithi yokuthi anisakhumbuzani ukuthi omunye onje owayeziswe yini la ekhaya nomunye owayelethwe yini ngoba ngize ngadip kancane kusisi lo bengitshele ngazi ngambuza-ke ngalephela egumbini ake sivakashele egumbini-ke.

0: No, basikhona ukuthi sitoto into yenzeka bakho abantu besilisa bakhona bawiki.
1: Oh.
0: Bakhona bawiki.
1: Okay.
0: No bakhona bawiki. Enye into ba mhlamba bewiki abantu besilisa abanye.
1: Mhm.
0: Mhlamba ungafuna ukukhuluma. Sengayibuka lento ongafuna ukukhuluma, ungafuna ukubhodla, ukhuluma into engaphakathi kwenu. Iyakubanga uthi ucabanga otherwise. Kanti mhlamba lo muntu akekho lapho, kodwa usumcabangelile ngoba nakho ne-anger ngaphakathi. Mase sikhulume sibhoboke sishinje sesingasithandi nezinto esizi-expectayo abantu besifazane mhlambe kuyokwehlizinga ngoba nosathane usuke khona ophakathi ethandweni akalifuni awafuna lo bathanda nayo manje kululaka uthole umuntu osifazane ovele ongenazo iy'nhloso odestroyayo ethunywe usathane manje behebethi uyangena igaxelela wena ngoba laphela uthatha ngokuthi ene ulungisa sasimo esendlini kanti ulungisa ngorongi.
1: Okay.
0: Yabona indaba ulungisa urongi ngorongi. Kudala bona ayeqale kakhulu. That's where the weak point starts kuthina abantu besilisa ukuthi mangabe ungabe ilungiswa lento ehleli kuyona uthi hayi uyolungisa ngaphandle. Ngaphandle sigaxelele ushayeke.
1: Yeah, I guess.
0: So iyadinga ukuthi-ke kukhulunywe nje ukuthi uma ngaso besifazane ngala bebhodle basho okwabo namadoda bhodle ngangasho kwabo khona ungahlangana kukhona ungahlangana ngoba kulinyele nje uthanda emqinisile kulinyele ukubablida abantu manje abafuna ukuphumela obali ukuthi balimele abantu uma neqinisa kanti uqinisa sikhathi esilonke
1: hhayi kulungele ngekuzwile
0: Yeah, kufuna thina nje sisiphumele obala angahlali umuntu emendweni emshadweni ahlale ngoba ehlalela iy'ngane kanti nakekho akasekho kuwona nobaba ngokunjalo angahlali ehleli besozane kanti akasamthandi ngoba nakho uthi semncane abantu asibe neqiniso nje sikhale kudlule kodwa egcine suku sibe sesiyaphila bese siyaphila ngoba sisidodo ngempela ukuhlala ngithi ngihleli ngoba nakho ngisebenzela abantu bazothina abantu kuyingozi lokho.
1: Hayi kulungile sekuzwile. Sekuzwile. 13 minutes to 10 kumsakazi ezilomzane. Hello we Mangongoma. Nami ngomunye nje wabo uthi ke akuselona lolu lokuqala sesifana no brothers and sister kuyaphekwa kudliwe kuxoxwe kubukela iTV kulalwe akusekho nenkonzo yasekamereni nakekho kobuza omunye ukuthi konakalaphi kona shema sixabani and siyapheka siyashintshana nami ke sengiyakuenjoya and sihlala endlini asizuli asazwe dodo ungafunga ukuthi ke laba inoma kabandawonye uNkulunkulu Thixo siyakwamkela Usamsakazweni sawubona. Molo ekhaya. Awubakithi ubese phakathi nje kwenzekeni. Hayi ngitabhalani bo anonymous. Manje uNkulunkulu siphambana noyibuka le TV kozokube yinini. Ake ningichazeleni. Hayi sawubona.
2: Ngoba ngamuka ngane yawo ethi sicucu.
1: Angikuzwanga
2: phela
1: ngiyaphila.
2: Ngiyaphila sisazi. Hayi ngiyangamuka la uthi nginyeka phezulu.
1: Hayi ngiyakuzwa ke mina. Givela ndodabeni.
2: Ya sisazi. Hayi. Hey. Ya ngiyazi phela. Hayi.
1: Mhm.
2: Ah, ufuthi. Hayi khabo nezinkinga masadali yawo manje mina makhosazi. Alimela masuku. Ngiyacabanga sister nje. Angumuntu osanda kufume. Bela na hey sithatha khona. Emithi yazi ukuthi iyenzeka le bitrophy. Kade uthandeni ola lo ngu right.
1: Yeah.
2: Inkingi. Kade ngu right ola lo. Uthathi kube le inkinga eyiqhamuka. Mhlawumbe ngeke ngayo. Umoyeni ukuthi manje izinto ayisenze kahle ebese kwehla nothando mhlawumbe ekhaya ngiyalinganisa sisidoda bese luthando emoyeni wakho awusekho kwethu amadoda amaningi akhubekile wewe sisidoda uyalimazana
1: ubeka kuze kube yinini kanti
2: angithi ke sisidodo uma nibambisene.

0: okuzobulala yona lento athi upartner wakhe umama lo uyayizama ukuthi ayibe khona.
1: Yeah, yeah.
0: Uyambona lo sikhathi se-COVID ukuthi abamaningi kanjani ama-divorce. Yazi ukuthi wakudalwa yini. Kwakudalwa ukuthi sekunenqubo esiyijwayele esiphila ngayo.
1: Yeah.
0: Ngenqubo yokuthi wena uyaphuma ubhekele uyemsebenzini. It's either we are partner wakho noma aphuma abhekele. Uma ngabe sekundawonye sekuvela indaba yokuthi eyi yazi uma ngabe seduze nje I am not comfortable ukuthi ngibe seduze kwapartner wami. Okungaba kuba uzuthole ukuthi kade ujwayele unkosikazi wakho ukukwenzela iscasting.
1: Yeah.
0: Ashaya seven colors kube kuhle azabeke nama-fruit ngaphezulu.
1: Yebo.
0: Uma sewuhleli naye la manje sewenzelwa ukudla yingane. Ngoba yini leya nto leya yokujwayela ukuthi besivamise ukwenza kanje isifikele ukuthi-ke manje ayi mina ngisazi kumele ngibhive kanjani kulesi situation ekhona njengamanje. Yini ukujwayela kwenza ukuthi kuyazibulala ezinye izinto kuyayidecreasa into elindelekile ukuthi usebenze upartner wakho. Ukujwayela kwenza ukuthi mamtito mina nje nginonkosikazi wami ngilale ngigqoke isikhindi.
1: Yeah.
0: Ngilale ngigqoke isikipa.
1: Yeah.
0: Isiphi isidingo salokho? Wena nkosikazi wami ulale ugqoke isikipa esikhulu sepolitiki esishaya emadolweni. Besazokubona kanjani u-attractive uma ngabe wenza kanjalo. Hhayi ukuthi sewujwayele. Uyayibulala lota relationship. Ahora lento ukuthi kuthiwe hhayi 50-50.
1: Yeah.
0: No. Asibuyeleni eqinisweni bakwethu. Indaba ka-50-50 ayikho. Kusukela kuqala umuntu wesifazane umapproacha uwena omshela ngoba ubona ukuthi kunesidingo sokuthi ayovusa ikhala kwenu.
1: Yeah.
0: So wena ndoda you go an extra mile.
1: Oh.
0: Yebo, indaba inak thina kakhulu thina madoda. Namhlanje mina inselelo ngiyiphosela kuthina madoda. Umuntu wesifazane at least mnikeza u-50%. Akathi uma evuka ekuseni sithandwa sami unjani namhlanje. Hayi sithandwa ngizokubona ngisanga ngasemsebenzini.
1: Ya.
0: Ungahambi ungamqabulanga. Ungahambi ungamtshelanga ukuthi muhle.
1: We abasemzini-ke labo. Ya.
0: Ungahambi ungamqabulanga ungamtshelanga ukuthi muhle wakhetha kahle bawukhethe yena.
1: Maye.
0: Ufika emsebenzini ngey'khathi zamalantshi umsendele i-voice note. Usho ukuthi sithandwa sami ngiyabuya ngizokuphathela. Intanyane nje i-cocktail yakhe i-favorite oyithandayo.
1: Ah, uzaduma mpela ke izinto. Uzodumana semini-ke leyo shaya ikhukhula ke manje uthi
0: uzethi ubuya uzobe sekuleyo mudi le iromance ayiqala ngalesi sikhathi ufika iqala usasemsebenzini engekho ndawe ungekho. Mina inselelo enkulu ngiyiphothela kuthina madoda. Wena umuntu esifazane nje sifika no-30% wokuthoba 50% wakho ndoda ngoba uNkulunkulu wabeka kwena uthando.
1: Uthi abenze njani?
0: Angizwanga mama.
1: Uthi bathi uma bephuma wathi muhle bamqawa baba.
0: Ungakhetha kahle uma ngikhetha wena mntana womuntu. Ngijabulile ukuba nawe. Noma ngabe embozile ngengubo, mumbule kancane umqabule lesongweni. Uzokuzwa ngoba uzokazi ukuthi wena lo wenza lento. Uzomzwa ukuthi ayi babayi nabe. Babayi ngifanele ngizokubona. Ungahambi ungamqabulanga ungahambi ungamtshelanga ukuthi muhle. Uhambe uye emsebenzini. Ngiyabonga kakhulu mandlobo. Inselelo enkulu ingakutheki. Umuntu wesifazane nje yena keze no-30% kuphela wokuthobela wena. Kodwa uthando uNkulunkulu walibeka kuthina thina madoda. Mncibi longi la eMalivane ngiyabonga kakhulu.
1: Bye baba ngikuzwile.
0: Okay bye.
1: Hayi bagito fakazela ubaba uMncebela ashashavele inkosi yami uthi hayi mina mamdodo mpela ke ngiyayithola into esho ubaba ngiyalandelana ngey'ncingo uyaripo. Hayi bandla silaphi kubi siyakwamukela ezweni sawubona.
2: Ye
1: sawubona.
2: Uyaphila.
1: Siyaphila.
2: Hawu ngicela ungazisho.
1: Mhm.
2: Iyongizwa ngizwayo ongangitwanga kulungile kanje. Ngena sisi yodwa.
1: Mhm.
2: Yethu.

0: kubeka ngisime lapho uthando.
1: Kubeke ngisime sothando, okay.
0: Yebo, siyasakha thina. Njengami nje siyangakha. Ngiyinkulumo engiyitholayo lana kwena nasehlukweni zakho. Kodwa ke nje, isidoto ziyabuya la othandweni.
1: Ya.
0: Le nto enye iqala kanje mani sathandana nje kuyintombi nekhova. Limnandi ihambe kahle yonke into, mhlampe nizenifinyelele nithole umntwana. Hhayi, kuhambe kahle. Isikhathi somalobolana.
1: Ya, ya, uyayilanda ngampela-ke manje ya.
0: Yebo. Mhlawumpe ningakashadi bese ngihlala nje ndawonye. Ngizimoke mhlawumpe ithile. Yabona nje kube ngamise owami wasiwala emakhaya eyivala efuna iy'bhedlela engathi ingcono ihambe ikliniki yala eThekwini. Sahlala-ke nje ndawonye.
1: Ya.
0: Wafuna isikhathi sokusetete ohamba kuyile emakhaya.
1: Okay.
0: Abayifiki la useyintombi nesoka kwakumnandi. Inkonzo yizwa kamnandi nje yonke into, wonke umuntu kumnandi nje. Yabo ngoba phela ngeke ngingayibali indaba yenkonzo. Hamba-hamba-ke isikhathi ukujwayelana lo bhuti oshoyo nje okuphumile ngiyilalele kahle inkulumo yakhe. Uthole ukuthi manje masengijwayeleke ngibe ngilale nje ngingenzanga lutho. Yabo. Ngoba-ke umuntu uyaqhuzuka endleleni ehleli naye. Ehambe-hambe lona ibe namagaji amancane. Uthuthu samjabulela ngothando ethi ngiyakubona ukuthi cabanga ukuthi angikhohle ithu eyikani.
1: Uthini manje? Ya.
0: Akunakazi lutho njalo. Yabo.
1: Ya, ngiyakuzwa.
0: Ukhuluma nje ngothando kumnandi kuyale yale. Ebuye ekukhumbuze ukuthi awu ngale nkathi ulali out ungabuye uhamba amangu endaweni ethile wawusangithanda njalo.
1: Ya.
0: Ayibo. Kahle yazi namagqaji kanje kanjekanje. Ngoke ngulalekile isidodo wena uyizwa le nto yakho ukuthi ayikho right le nto lokhu yisho. Kuhambe kuhambe kuhambe-ke ma uthuthuthi ebonakele. Akasafuni lutho. Akasafuni lutho njengalelo langa. Hhayi, uphinde ubuyele emuva.
1: Ya.
0: Ufule emaceleni uthi uthuthi uyashona usuthole ya-ef. Hayi, ithukile ukukhumbuza ekudala.
1: Maye, nankamaqiniso namhlanje.
0: Okay,
1: ya.
0: Lenze yonke into uyibonayo ukuthi yabona la. Hayi, mawusuyifikele siya naye unoma uhambe yakuyena. Nawusuwenza le nto ayenza uyidlalele nje uyithulele ungaphumi kuzo.
1: So, ngamanye amazwi usho ukuthi so usuthi.
0: Noma ungafuthi. Kunezinto ey'hamba zihlale engqondweni engathi ziyanamathela ofuthele ukusebenza kwezinye iy'ndawo. Lokho ongasayifuni hlobo yabo, kodwa ngale nkathi useyintombi nensoka wayezenza kumnandi kanti wena usayithanda. Hayi, mina sengimdala ngisayifuni ukuthi yabo. Eyi, ubone ukuthi hhayi ukuthi uma uhambile ula ngaphandle
1: eyeke
0: noma kanti yabo. Eyi, yabona uboneke ukuthi hhayi ngeke uyabona nje uthole ukuthi akusenze lutho mani naye ngempela uthi ngalelo langa uthothi uyathanda khona ke washo umama la wathi besithande yena ngale nkathi ethanda yena wena uthanda
1: ushinipele nalento yaphambana shunjani
0: yabo. Manje-ke sisidodo ngekhaya ke ngibadedela abanye kodwa
1: nje
0: hayi ngiyabuya la othandweni. Angazi ukuthi ngiyababongela abasahambisa kahle yonke into kodwa nje heyi kuningi izinto ezazakalayo
1: lungile. Siyabonga bakithi ngenze.

0: intombi. Hayi nami ngihamba wonke umuntu uhamba nomntwakhe la. Hey, womlanda naye. Baphethe nje ama camchairs uyangizwani. Phethe ama camchairs. Ashawaya shawinyama. Wangena kuyipitches ezihlukahlukene kwangena ama games ayezokwenziwa. Hey kwathi la sesoqeda mtaka manje. Ngangayilindelanga ke le ingcono le ngala e office kangilindele. Yabo le yase Riverdine lapho eduze kokumfula lo. Hayi ngangayilindele. Kuthe kusathi hala hala. Angibingelela umama Khumalo ngokukhethekile. Kekathi hala hala. Hayi kwashintsha ukuthi hayi umama Khumalo. Mina nansi tengizele la. Hayi bangibiza umamkhulu. We dodo nakho manje. Yini? Hayi sinodaba la. Liyaphuthuma futhi umama ayikho indlela ade ngambiza ngawo ubaba. Yiyo le. Lento ngiyivezelani. Ngiyathanda ukuthi ama couples siwahlanganise. Ngiyathanda ukuthi sibe sentweni. But believe you and me, masingasho nje ngempela ukuthi kuyoba nento kanje amadoda abaleke. Futhi ngafanele siyenze ibe nobuchule. Ibe nobu romantic. Ibe noma go out to zen. Ibe nokusa enjoyment. Mhlambe ke bese siyazi ukuthi inote soyivala ngayo ngasegcineni yipi ngoba hawu. Yey futhi ngoba nina hayi. Anibaleke impela inkosi impela from experience ke mina ngasigadla. Uthi mina sengafunda ukukhela abantu ngibona nje ehofisi. Gathi kenzeli mangikhiya ke isilwane samhlola sithini yithi mina hayi ngoba phela ngiyadayisa la ngenzela ukuthi ngabe kusaba khona ozongena siphazamise ngiyabona kona sizamene ukushesha ngoba nami manje ama customer mangifuni alahlekelwe lento azoyifuna ngani asizamene ukushesha la mama mhlaphe zokudaba obe ziyakhala yo. The things abantu abahamba phezukwazo in the name of love. I pray to God ukuthi ngulungisuku kuyoba kolunga. Ngiyabingelela mamdodo ngiyasizwa lesihloko. Enye izinto ezenza ke kungathi ke sewunqena ke ukuzithokozisa nothandwe wakho. Ave cika ifu umuntu engazithandi. Akuve kumnandi umuntu wakho anuke nje kahle. Konke kumane kuzenzakaleli. Nje kuvuka izinto ayi umuntu akuthen ofundisa zosandela kuwe bebakithi abantu othenga amakha kusasa belaqabunga umdosa ngalo nansi indaba ehe sawubona sisidodwa iqala indaba ngiyubaba ukube ngikhohlakele ngabe kade ngaphumela ngaphandle ngenxa yendlala uma ngike ngathi nje ngiyasondela kuqhumba indololwane. Lokho ngagcina enkonzweni ngo-December. Sengize ngajwayela, sengivele ngilalele.
1: Hallo.
0: Emtaba. Uyafana ncwe wena nathi abafelokazi. Wo babo. He? He? Jesus sisidodo abakhwekazi uyaphila sis kuma mina kuvesa nekuthiwa ngikhathele sengiyazithulela manje awukuzame nje sisi ke kuhlangane awuqabulwa ayishe mangisazi ngenze njani yimi on anonymize ku manje ngimkhumbula kodwa ke asazi ke iyozala nkomoni awubakithi awuNkulunkulu sisidodo unjani mina ngicela ungivusele wami yo and uAng kusiyam mina sisidodo okune VN hila umngamo lokhu ke okushiwa umfowethu siyakwenza nomkami asilali siqokile awubakithi siyaqabulana othi ngibheke isikhathi ekuseni ke mini siyabhekana kodwa inkinga siyajabulisana nje inkinga uma ekude akathandi ngimhalise ngimhlalise senze over the phone uthi ngiyoze ngifike ayithole nge couple 2. Alright, ake ngilalela ama VN bakithi angivumele ngithi kuyolala.

0: lela ngizwe ukuthi kuthiwani ngapha emkhafazweni kesizwe nje.
1: Ngibingelele mamtoto. Mina ngimbizi mbo. Ngisacela usizo lapha. Ngisacela usizo. Ngisacela inamba le nhlangano okuthiwa khala.
0: Baba
2: uzokucela njani? Ngiyaphila. Hayi. Ngiyona ngiyahlala nje ngiyaphela nje 3 months. Uzwanethanda ke yena ngizwe ngithinta. Mina mangithanda ngithi ngiyamthinta nje sansamo sithatha sijibele. Usithatha sijibele. Yatshela sisidoda. Kunzima. Kunzima. Hayi inkinga le mina ngisazi ngizoyithini. Noma ngiphume ngiyigqalazela ngaphandle. Angisazi.
3: Yabingelela ezinuzantsi. Bingelela bonke abalaleli nabasakazi. Hayi, ngihlobo ngikhuluma ngaso. Ngithanda ukukhuluma eceleni kancane. Sixakekile bakwethu. Iy'ngane zethu ziyathatha. Zihambe ziyocela, imihambe yocela intombazane kubukwayo. Icela impela nje. Ubuye ititolane uma ifika ithi ifuna ukuhlala iphisi ayikwazi ukuhlala kubomfane ifuna ukuyohlala iphisi ingakwazi ukuphekela umshiphalishi ingakwazi ukwenze ngishikomfiti.
0: Alright, ngicela ukulithatha lo dabu lwakho ungiphonsele lona eceleni ka 0746542460. Ngiyacela kuzoba itopic yangolunye usuku. Singaphumi lesi kuyona njengamanje. Ngiyacela ungithendele lona eceleni ka 0746542460.
2: Sawubona sisthoto. Ngiyaphela emsasa. Hey sisthoto. Abantu besazali la ngaphandle baninkinga enkulu futhi. Kakhulukazi laba abashadile. Abaninkinga. Umuntu osesafika amshade umuntu and then besemenza ifinish. Ubona kule ma-cheating ngenkanje yingoba abantu besisa umuntu ofika amthatha amfake endlini aphinde futhi nangaphandle amehlo asabuka khona bethe azabule ukuyeka umona. Eyi umfazi mina sisthoda ngingaphelelwa mina itoho mina ngoba ngithole umuntu womuntu wangitshela futhi ukuthi yena umuntu wengoduso yomuntu basho ukuthi manje uyangena esithembini baba lo usenaka lo mama umdala asalibeki ngala makhelo muzenza yonkinto ngiyakutshela usithethe kakushe ngafa ngololanga yenjalo yindlala kubantu besifazane babulawa yindlala baningi abashadikazi babulawa yindlala abantu besilisa uthatha umuntu wesifazane amfake endlini amenze ifenisha uma sebeqhamukayo ojakalasi la qale futhi akhaliswe okwe-ambulensi qale futhi yena akhaliswe okwe-ambulensi thatha isibhamu umuntu usedukula umfazi usedukula nangokuthi umfazi uchithile imbangela kube kuyena ngithi nje mina kubafowethu abazami ukukhuphula amasokisi abafowethu into uma abe uzoyenza yenze kumuntu besifazane uma uyeka futhi ngelelaka uyeka straight nje kodwa uma uzoyenza yenze avuke ekuseni

0: iseyinganeni eyimaku yena lamuntu usuke zwakale ngathi kade futhi alala kanje phela akaphazaniswa nawe wenze iVN ngathi akaphazamseki futhi hayi manje ngiyacela bhuti namhlanje ungiphendule mhlambe udaba lakho singafanele ulathende ngempela mangabe kuhuye lo ehlale ngempela afasa uhlalisulubhe esingafanele sulubhek sesimpela bhuti
1: unjani sisidoda ngikhuluma nami la Mabhola ngincenga uMabhola omkhulu nabo bonke kwajeyi wamashu sisidoda la ebudlelwaneni futhi ke sisidoda nowadays ubudlelwane bamanje sewubudlelwane nje obungasenayo leya value mhlambe eyayikhona isikhathi saphambili futhi sisidoda abantu ngitshene mina mfowethu abantu abasathandane ngoba bethandana khona ukuthandana sisidoda ufuna siyikhona njalo sisidoda khona ukuthandana khona ukuhalelana ngizama ukukhombisa ukuthini ibulala ubudlelwane khona ukuthandana bese bakhona ukuhalelana ngishuthi uthotha umuntu hhayi ngoba umthanda uyamkhanuka yazi sidoda omunye umuntu amshade omunye umuntu baze bashade hhayi ngoba emshada unomona ukuthi ubanjwe inkanuko ngaye so manje umsondeze eduze uma esemsondezela eduze-ke uhambe hambe hambe isikhathi sisidoda iphele leya nkanuko le abemjahela yona lo muntu abemshada kwena ucabanga ukuthi bashada ngoba bethandana kanti cha bayakhanukelana hhayi ukuthi bayashada hhayi ukuthi basemshadweni ubona ngani na uhamba isikhathi ihamba isikhathi emshadweni isikhathi esiningi bese kuyaphela okunye-ke mhlawumbe-ke sisidoda omunye uthole ukuthi ukushadela ama-asset akho mhlawumbe sisidoda njengoba ungenebhizinisi lathi i-F uhamba ngemoto unjanjani uthandele into zakho lo mntu ngoba ukuthanda kahle kahle-ke sisidoda ingakho ubudlelwane bamanje bungekho strong wona sisidoda ubudlelwane bamanje abukho strong because wayilezo zinto engiyibalile zokuthi imishado yamanje iyiweki iyiweki ngoba imishado yamanje isiyi-conditional imishado yamanje ihamba nangenkanuko imishado yamanje ihamba nangomona ukuthi angifuni bamthola abanye uze umlobola impela nje ngoba uvimba ukuthi bangamtholi abanye kanti wena uyazi ukuthi vele deep down in heart awumthandi ubuvimba naye khona laba bebemthanda abebezomshada mhlambe basustain emshadweni wabo wena uyavimba hhayi ngoba ushathi wena uvimba kahle kahle ukuthi abanye bangamtholi athole wena wena unomona ngaye hhayi ngoba unomona ngoba umthanda unomona ukuthi umkhanukela ufuna athole wena wena ihamba kanjalo-ke le nto sisidoda-ke esitimbeleni sothando ya kodwa mangase sibulale leya ngqondo leya yokuthi ngoba number one sisidoda umuntu uqala umthande inkanuko iza ngemuva mthande nakhumuzi njanjani kuningi kuningi ya so nje kuningi okwenza kuthi sisidoda nakhona-ke le ntathi sho usindi uma senijwayelene kakhulu khona le nto sithethana nje kancane.

uhambe beginning of this month, but sakhulume mhlambe kawu-2 since ahambe. Inkinga ke every time sikhuluma kumele sicabane. Asiqedi ngishila ngelodo singaxabananga. Angikhulumi ke kamera, it's a nightmare. Ey. Shutholo nuthando uma ningaxabananga. Kobe kungelona uthando usho njalo. Ngoba naso uyazi ukuthi nje. Wazi isidodo kodwa ungihlekiselani ngothando we. Angazi noma isichitho umshado yini. Mina kumnandi sidumyeni wami ngokwenhlalo yokuba ke umndeni. Kodwa uma ke sekuza ke thina sobabili awemawe. Ukhipha nje igama lokuthi ngiyakuthanda maye orumuhle nkosikazi wami lutho. Hayi we mamxaba uthi inkinga inkulu nje la emagumbini ethi enkonzweni ke inhlamvu ke uthi aqwasha one uthi hayi ke enkonzweni inhlamvu. Uqhasha nje one bubhansi nezwazwa liqoqulima. Wazwa nolimo oluqoqekile. Uyazi ngiqale ngakuzwa abantu ngiyakuzwa ukuthi one bubhansi. Kuyahleba nganye ukuthi noma kufike ngihlekisa indlela oluqoqe kahle ngawulimi. Eyi kuningi nje kodwa engibhekene nakho. Mina-ke kodwa ngiyamthanda ngoba-ke unobuntu nothando futhi unenhlonipho. Lezo zinto zingenza ngimthande njalo bakithi umyeni wami sajola. Sisajola wayekwenza konke ngithokoza. Hayi lesi sihloko simnandi kodwa sinzima futhi-ke ungamjaji unkosikazi oshadile uma ejola ezinkinga zikule emakamereni. Ngiyabonga umamzulu enanda. Siyabonga umamzulu for sharing udaba lakhe bakithi. Sizoyithini le ndaba? Yewe mamdoda, nami ngihlezi ngizibuza ngibuye-ke ngizitshela ukuthi-ke mhlampe ubhuti unesihosho. Mhlampe ngihlezi ngizwa vele wangikhinca ke wena ngihlekiselani wangikhinca kahle kahle ufakazana lento engiyishoyo le yama-Vienna boot. Hhayi bengasiphendulanga namhlanje amazangikhinca ngihlekisa ukuthi kanti lento ngihlala ngizwa le yabhuti ukuthi kunale sound engihlala ngizwa khona. Nange ngifakazela uthi ngihlale ngizwa le sound yokuhonqa mayesenda amaveni wakhe. Hayi bakithi kumele ngampela sichaze sithi sekwenze njani. Kune-VN la beku. Okay, ngizoyifaka manje i-VN. Mamdoda, hhayi mina-ke kumnandi kabi. Sina 18 years sithandana, kulo 18 years sino-10 years engichacele ngawo akukaze kushintshe lutho. Kusawu-morning baby, usale kanjani, usebenze kanjani, njalo kanjalo njalo. Hhayi ke kwenkonzo hhayi umkama kapheli moya. Lapho-ke nami ngila, hhayi impela ehe unokunabisa kushoyo. Hhayi kumnandi uthi kumzukulu kamagwala ukhathi odube emthandeni enzibandleni isigodi. Yazi ngazi ngajabuli umoya wami uyathaba inkosi impela ngoba ngiyabona ukuthi hhayi basakhona abantu abathandanayo nako bek 18 years usakhona u-morning baby. Hhayi la mdala lala kona usasho ubheki la kukhona omaka sibanibani manje nobaba sibanibani. Angazi ukuba ngampela iy'ngane bazikho ngabe kuthiwani ngoba leli gamelo olunoju phakathi linzima uhoney honey. Umuhle hhayi inkosi impela linzima. Ivele inu yakho nje uthi baby lutho abasemzini e. Sanibona wedodo, hayi bo ayipheli into ingaqalanga. Mina umnakwethu utshwala futhi-ke ngaze ngazicelela ukuthi-ke azikhethele ngoba ngeke ngibange notshwala. Ngempela-ke waqhubeka nabo ngeke ulale nomuntu enuka phu. Akazwani futhi enjalo namanzi manje nokugeza. Kumele ngimgezise mangizimisele ngaye kodwa-ke sengikhathele sengihlalele ukuthi nje ngishadile.

0: le nokungazi mangiphuma ngiyoshona ku anonymous awubakithi khona le party engihlekisala ukuthi kusuke ngakhinga ngcana nje ukuhleka ke manje uthi uzwe le party engizoyidosa la uthi mangizimisele ngaye okushuthi namhlanje uma efuna ukuthi asondele kuye kumele ngimgezise kodwa nkosi yami isona esingaka isiphilo yilo mama makumama makuyindoda ngoba phela angeke ngazi ukuthi ubawubhayela sonke siyaphakamisa manje amaglasi inkambo lozakhuluma ngazi ngeke ngazi ukuthi wena mama awu nkosi yami ngithanda kodwa ngoba wena awuphumi uyobheka ngaphandle ulo ucinga into engeke ubheka uyathatha amanzi uwabeke la ulande zonke iziqholo zakhona ubekela ngathi nginombono wakho usuqoqa izinto phela uyihlanganisa ukuthi lo muntu uyakageza sondele kuwo uyazi mina nginombono nginombono wakho mtakathixo esethi nje nanka amanzi geza awuphumi wow wangiphendula umama ubhalile hayi bese ngibonile ukuthi bengisaba ukusho ungashongo yey hayi bakithi ngiyakuzwa yezwa hhayi ngikuzwa kahle nkosi yami siyabonga kodwa ukuthi mina ngibonga ukuthi uyamthanda ngoba awuphumi uyaba nesisombululo khona kumnyama kunjalo landa amanzi mamdodo uthobhalile hawu we kanti unjani bengithi ngisakhuphuka nayo le meseji yakho avelwa idilithe kanti ini loyibhalile hawu uyasaba usaba uphathini asithemba uthi seza
1: Mama sisidodo nabalaleli ngifuna ukungena ngodaba lami ku-074 bangibonisa abantu la emsakazweni ngalalela into engiyibona ibaluleke kakhulu la khona ubaba okho kakhuluma la kathi umuntu wakho bamthatha uye naye enkonzweni unake okhonza kuyona kuba khona umahluko nami le into engiye ngayenza leyo ukuthi hhayi ubaba masesihambe siye enkonzweni khe sifike isithandaze mhlampe unkulunkulu khona into azoyenza laba khona ushintsho futhi nami ngalibona ukuthandaza kubalulekile nokucela kunkulunkulu kubalulekile futhi enye into engifuna ukuyikhuza kubantu besifazane abathandana nabantu babantu ngaphandle abayiyeke le nto yabo yokusebenzisa imithi ebantwini besilisa ngoba le mithi abayisebenzisayo ifike igqilaze lo osendlini umuntu ngiyabacela abantu besifazane ngoba thina abantu besifazane yithina esicekelana phansi sodwa abayiyeke abantu besifazane alokhu uthando lungaphezu kolunye uthando lungaphezu kolunye usuke lenziwe uba malube ngaphezulu lenziwe yinkani uthando lwemithi usuke umfosta umuntu othi akakuthandi ngenkani usebenzisa iy'nhloso zakho abantu abayiyeke le nto abayenzayo abantu besifazane kwabanye abantu besifazane ukuthi umuntu amthathele umuntu wakhe ngenkani abayiyeke leyo nto imbi ayikho right kodwa into engiqiniseke ngayo okukankulunkulu uma unkulunkulu ukudalela umuntu wakho lo onaye ngowakho ke ngoba uhambahamba umuntu wakho abuyele kuwe athande wena abayeke abantu besifazane ukukhohlakala nokungcola abakwenzayo ebantwini besilisa babafake izinto babadlise babasebenzisele izinto akukho right xobo akukho right kodwa uthixo yena uyakwazi ukwehlula ngoba le mithi abayisebenzisayo yadalwa.

0: nguyeThixo and kubalulekile ukuthandaza, ikhona kubalulekile ngaphezu kwento yonke, kubulala yonke into. Inkosi sisidokotela.
1: Msakazwana, hayi siyaphila. Ukhuluma nomshwayeba msakazi wami la eDaffod, msakazi wami ngamleda kuphazamisayo. Msakazi wami angathi khona into afuna bejwayeze bona, into abantu besilisa funa bejwayeze bona, abasifazane bejwayeze bona ukuthi le ndaba ukuthi ngiyakuthanda baby, ngiyakuthanda akube yinto eyitemu la ekhaya. One way lo nto le ihlezi ikhululeka umuntu njalo nje, ngoba kufuna njalo nje igama ukuthi ngiyakuthanda hlezi liphezulu njalo egcekeni mani kho. Yabo nje mina msakazi wami last week bengasonto, kodwa ngithe mfethu sengiyamkhumbula ngizongatshela igame sengaba sengidlisiwe manje. Hhayi ngoba mhlawumbe bengiqaba atshele sengidlisiwe, hlezi ngibatshele njalo uma ngabuya nje ekhaya vele ukhumbula ekhaya njalo, ngoba khumbula amagama lawo ngiyakuthanda naye ngiyakuthanda. Noma ubhekele ekhishini, ubhekele uyahambela egcekeni, akube igama ngeyitemu leni. Fana nani kwigama futhi elinye funa sihlezi ikhona emlonyeni msakazi wami, lelo ukuthi ngiyaxolisa noma ngawenzanga lutho. Noma umuntu nje awungithathe nasipuni uthi nami ngiyaxolisa, yabo igama lize liyitemu kuze njalo igama ukuthi ngiyaxolisa. Ayisho ngoxosolo lakho onecha, xosa umunile nje. Kube yitemu nje la sicebeni. Lohlezi uthando lophezulu kwami umsakazi wami. Ngeke uthando lwehle. Hlobo. Kube mina matemu nje omncokola nonke. Naye igcina sekukhumbula amatemu la akube khona sibalibana, ngabe sithi yanxolisa. Nami. Hawu ngikhumbula sethi ngiyakuthanda, yabo. Into enjalo kwami. Kube zidlala sizogceke nje straight. Angazi umsakazi wami noma lapho. Useke iwrong ini. Kodwa manje mangizomuntu ngikhala kanje ngomfazana khona amatemu laba lawa ngesikhathi besaqala ukuthandana abawayekayo, akube yitemu forever ngokuthanda. Ngiyaxolisa, ngiyakukhumbula engale ekhishini, hayi buya kukhumbula yabo, buya into edlala egcekeni nje. Danke msakazi wami.
2: Ngiyabingelela abalaleli bezomzansi. Sithatha ukubingelela. Hayi manje ayithinta indaba. Namhlanje ngiphumile emsebenzini. Ngabe utreni ufika la endlini. Ngiyacabanga le nto. Uthi yazi ukuthi into yomshado ngempela isho ukuthini. Yazi ngiyibheke umkami ngoba nje semakhaya mina ngila. Ngibingelele ngikhuluma naye nje mhlawumpe tezothando washo ngathi love bam bam kube easy nje ukuthi hayi baba ngisabhizi khona engizawenzayo, ngisabhizi kawo khona engiyenzayo la. Yazi ukuthi ngiyangena othandweni ngiyamhambisa ngento engizowenza othanda, hayi kahle baba unathi sikhanseleke ngisabhizi nje yabo. Hayi bo yazi ngathi mina yazi ukuthi uma singaphila impilo yomjolo, ngicabanga ukuthi uma singaphila impilo yomjolo yazi ukuthi angaze singaba kulephi igiya, ngoba umuntu emjolweni ukuthi uyayivula nje ifoni athi bhebe buyalanga nje akukhombise nje i-pic yakhe mhlawumbe something like that nje, I can say that yabona nje enze leyo nto nje leyo moment uthi nje ufudumale uzizo ufudumele manje naye emshadweni. Kanti kwenzanga nabantu emshadweni ngoba ubebheka emshadweni ngoba ngisho besingobaba sixoxa emshadweni u-1-2 nje yabo 1-2 wona mhlawumbe emshadweni okhona 1-2 akudli nje 1-2 mhlawumbe nakhona khona abantu abane mhlawumbe sifana o nje kule 1-2 wenziwa mhlawumbe kabili enyangeni. Ngiyaku-understand ukuthi ngithinta lobelo ngobona umuntu othi emshadweni ngempela ngempela kwesivukeni especially abantu besifazane ibona abaneka kakhulu uma ngabe sebe owner. Yazi ukuthi umuntu nje uyambamba nje umdlalisi akuphendule ngenye indlela. I don't know, maybe mhlawumbe ama-type 8 mhlawumbe akusona lawa esikhishobe nawo mhlawumbe. Ngoba phela uyazi bani umudla thi umuntu ubere hlera nje kuye mnandi. Ngeke ngibeke ngihlebe nje. Ngihazile ukuthi la umjobeni. Mamjola. Ngiyasindelana. Ngikhuluma ngolavu. Akulala. Ngithi ngilawa mina ngilawa. Mhlampe kube kuyenzeka. Ngesiyasithwa makhosikazi. Size nje indawo ekhaya mhlampe nje. Ngisithi ngeke siphume sibe out nje nabafowethu. Kheze lo 5. Kube 5 mamas, 5 babas. Bese siyasithwa makhosikazi. Siyaswipe nje nebhadi siyesiswipeni kesiza umuntu wakho umuze heyiza kwelinye ikamelo heyiza kwelinye ikamelo ileyo mpilo esiyifunayo kwenzakalani yazi manje mina nginampela inkosikazi inkosikazi nje uma sengimfoni manje ngithi njeyayayayayasi over the phone sishaye over the phone ngiyanqaba kodwa uma sengithola umuntu enjenamanje engiyekela naye manje ngibe bade phone akumahlala makhosikazi kwenzakalani ngeke siyibuzeni bakithi hayi nayazi ke siyibuzeni ade futhi hayi bafethu intoba seshole hayi yaze yaqonda le itoda ngicwa ngemini kuyabonga.
3: Izwi lomzansi, yizwi umehluko.

0: Yebo, sawubona, sawubona msakazi wami.
1: Unjani kodwa sisidodo? Ngithemba ukuthi uyaphila, ngibingelele nabalaleli. Hhayi, umqala lo hlula amazenza. Hhayi sisidodo, ngiyayizwa inkulumo, ngilalele nje sisidodo. Kepha sisidodo, kunendawana nje engifisa ukuyiphawula sisidodo. Ukuthi sisidodo, ngicabanga ukuthi sabazali, umuntu wesilisa nowesifazane babazali. Ngicabanga ukuthi ibalulekile leyo ukuthi fanele bayibhekwe leyo ukuthi uyabona, uma ususuka usunomuzi, usuwakhile, usuhleli nomakoti wakho, kusuke kunomehluko lapho khona. Uthole ukuthi umkhwenyana nosalobola, mhlampe umama usekubo nawe umkhwenyana usekini. Uma senihlala nobabili seninomuzi senakhile, lapho kusuke sekudingakala amandla kaNkulunkulu lapho ukuthi fanele asebenze lapho. Lapho asebenza amandla kaNkulunkulu lapho, uma niwavumele ukuthi fanele asebenze kunini. Kanjani-ke sisidodo? Uma kuwukuthi ninomuzi nakhile, kumele kube khona lani buye nihambe niyoguqa khona, nikhuleke khona, nibeke zonke iy'nkinga zenu lonke usizi lwenu. Uyabo? Ngoba sisidodo, lokhu ngikushiso ukuthi sisidodo sabantu abamnyama, akumona, akumona kuyabhujwa. Manje ziningi izinto enisuke senibhekana nazo, ni-athekwa womakhelwane, ni-athekwa emakini la niqhamuka khona, ni-athekwa left and right. Sisidodo ngeke singakuvezi lokho, yinto eyenzakalayo leyo sisidodo. Manje uma ucabanga ukuthi uzoba ubaba nomama la, kodwa awukhuleki, awunjani, akukho wena la obuye uyoguqa khona ubike usizi lakho ukhuleke, hayi kunzima sisidodo lapho. Yabo, kunzima lapho sisidodo, ngoba manje mangingenjalo, ziningi izinto ezizongena kalula phezu kwempilo yenu. Uthole ukuthi lapho kuna, yabo nje sisidodo, kunabantu abathakatha ngale ndlela yokuthi nithi nama couples kumele bafake isichitho ngale ndlela yokuthi kufanele nikhathale nibe udaka nje nina nje lapha ekhayeni leni. Ungakwazi kusho ukumthinta umama, ungakwazi kusho ukubuka ingalo ubaba nje ubrush umama nje umhlane. Awukwazi ngisho ukukhipha igama nje lokuthi awukoda sithanda sami. Uyabona nodwa la siqhamuka khona. Uthola ukuthi konke kuyasinda egcekeni, kuyasinda ekhayeni. Uyabo, yabo, ney'ngane zisalalele ekhayeni, kodwa ubabuthuli nje. Akufunakali nibe sesimweni esinjalo, kufanele kube khona oyedwa wena ophakamayo okwazi ukuthi nibonisane, noma ngabe umama noma ngabe ubaba. Yabo, nikwazi ukumelana nezimo, ngoba kusuke zikhona izimo lapho zihlasela. Uthole ukuthi lezo zimo zizenenze zizokwenzeka ngale ndlela yokuthi nize ngisho ekamelweni anisakwazi ngisho ukuthintana. Yabo, izinto zicindezele, zithule, zithingci. Manje la ekwakheni umuzi sisidodo, kuyaliwa, kuyaliwa, ngoba nithi niwakha umuzi khona babheja phansi ukuthi bazowakha wona kodwa ngeke bahlale kuwona. Yabo, manje akufunakali ukuthi uje wakhe umuzi kodwa futhi hayi umqondo wakho awufuni ukugijima. Uyabona into leyo? Ngoba kunzima sisidodo lamnyanga, abantu banomona ngale ndlela e-high and low. Yabo, ngisho ey'nganeni lana bakwazi usho ukubona ey'hlakaniphile ney'ngahlakaniphile, bakwazi ukuthuntubeza lezi ey'hlakaniphile ziphinde kuy'ngane zibe yizidomo, ziphinde ziliphindile iklasi. Kanti into eyenziwa umthakathi umuntu omakhelwane, omakhelwane bayizingozi. And ngiyacela bayiyeke lento yabo. Yabo, le simo somona sisidodo isinzima, ngoba siyalixova uthando. Yabona, kufike kube kuhle uma ukuthi abakalobulani nje kusenzeka izinto. Uyabona, meke baqala kwakhona ocela kwathenjiswana ukwenziwa ama-engagement, or mhlawumbe kule mshado lo oveyile, noma ngabe umshado lo mapho. Hawu sisidodo, uzobona lapho. Lapho kona sebethi-ke bafuna ukwakha umuzi wabo, hhayi uyaqala-ke iy'nkinga lapho ngempela, lapho abathakathi baphakamisa amasokisi lapho. Le nto fanele siyivumeni bafowethu ukuthi abathakathi bakhona, asibuye siyene emanzini uhambe futhi uyogeza uyosusa amathunzi ulwe ngoba sisempini la emhlabeni sisempini sisempini sisidoda yabo sisempini lana so manje awukwazi ukuyithela ngamanzi abandayo yabo ubaba nje nephuza kakhulu utshwala ehlisa indaba katshwala nje meke wawa nomuzi nje akehlisa indaba ngeke ngithi akaphume lapho utshwaleni okay it's fine but akehlisa indaba katshwala nje akaphuze nje limithi but abuya abuka ikhaya lakhe leli seyinjengoba kufanele yini sahamba ngendlela yini like izinto zenzeka ngendlela yini ungabe ubaba nje ophansi nje engathi ubaba like zothini nje okhathele nje ongekho hurry up kumele ube hurry up uma ubaba ukwazi ukubona izinto uzokwazi ukunqoba neingane ziphile kahle ngoba bathakatha ngempela abantu sisidoda abadlali ngiyabonga izinto lomzansi thank you
2: ngibingelele sisidoda la ebusuku hayi ngiyasiza isihloko sishubile bandla nkosi yami hayi sishubile ngempela khona nomsizi lo semazi mdodo mhlala hayi engakusho mina othandweni usukumazi umuntu wakho nisaqala nisathanda kuthandana nje ukuthi nani nithi manithintana exume noma uxume uxume ube inhlamvu yesibhamu kanjani uyakena so engakusho nje ukuthi hayi mase sekukhona lezi nkinga engaya sikhala ngazo ngathi mina la ubona khona ukuthi ukhona ososeganga phakathi kwenu ukhona ngoba ayengeke abekho abantu ngathi bethandana beshadile behlale thumanzi benze lutho hayi ngeke madoda ngeke usosekhona umuntu wesithathu lapho ongenile kulelo thando usosekhona nje uma uthi uyindoda lokho kwenzeka kwenu kusuke kufanele ngampela uqale usukume ubheke ngoba ngaye ungathi uthinta umuntu wakho ekuphebeze nje isandla akuhlu kanjalo unensuku wamgcina kade engayenzi yonke loo nto usenziswa yini hhayi bafethu ayengawo imiziwo baba sikhona bafethu ngeke nakanjalo futhi kosisi indoda masiqala ezoyitayela ukhona la esisutha khona ukhona la sisuthi khona nje kuyacaca thina samadoda ayivele sibambeka kalula masisiganga ngixolisa uba moto sisidoda ngiyabonga
3: uhleli noThandeka isitimela sothando

0: an epong when you'd send them. Besothi on Friday kube inkonzo yobusuku bonke. Lungisa amanzi akho lapho ngasekhapi before singeneke emkhulekweni wokuqala usungala kwalokho bamana bobufakazi uzwela abantu besizwa ile ngelosi makhadoshi.
1: Singale ngelosi umakhadoshi ulibhadoshi usutha minister palace u apartment osefamati inglosi kababa nomama ethi mabdede kumnyama kuvela ukkhanya indlela zamazi vuleke. Bazalwane lengelosi angathi ukuthi ngeke ngikhone ukubala konke kunenge lokunye ngihle ngikubala ngoba kudala sihlangana nemprophet ngelinye ilanga ngisuka la kunento engenzela yona umakhadoshi ngisuka eAmsterdam ngiya eKZN asese KZN kuphela angiyazi indlela ngafona ifoni yami yabanjwa ngibabusobiya ngathi ngicela ungithandazise babe angithwale yena yongibeka ngiyagula ngikwazi nokusukuma ngayincenga ngathi uma ngifika le ngathi ngithi ngambona athi nangu babe ngihlale ngimbona ku-TV ngaqonda kuye ngamtshela baba angazi ngizolala kuphi ngoba uma ngisuka la ngifika le ngo-4 either 4:30 ngisuka ekuseni ekhaya ngo-6 wathi umprofethi wathi babusobiya sambe ngiyokubeka la uzolala khona wangikhapha wayongibeka wathi imali yokubhadarabhadara make ngabhadara angazi ngiyodlani anginakho ngisho ngizokudla kubiza isimo kodwa bazalwane ngathi uma sengiphakathi lapha endlini sengilele ngathi makhadosha ngilozi kamprofethi angazi ngizodlani kodwa ngizolala la ngiphinde ngivuke kusasa ngiye enkonzweni ngiphinde ngiphume enkonzweni ngibuye ngilale ngiphinde ngivuke the next day ikhathi ngibuyele ekhaya angazi ngizodlala kodwa ngeke ngidle ngizodla wena ebazalwane umakhadoshi wangenzela isimanga ngathi nje sengilala ngabona ikokrosh elikhulu khona laphakathi ehotela la ngichashe khona phela ligijima liyongena phasi embhedi ngagicika ngafika ngasekugcineni ngahlisa inyawo ngathi le kokrosh lizongiluma akulaleka kuvele phela ngiyagula uma ngithi ngiyalihlola ikokrosh hayi bo ikokrosh liphuma libaleke liyongena etoilet lamaphepha kepha liqale licashe ngephepha ngithi angisuse la maphepha shothi maningi la makokrosh uma ngithi ngithinda amaphepha is just 175 rand. Bazalwane ngalala ngathi nje ngilosi kamprofethi babamangala nale hotela ngoba nginamahloni nale ngelosi selo mnyaka waka-5 ngilandela inglosi kamprofethi okwesibili umntwanami nango-December bengisekhaya bazoze bangiqoshe vele kuningi kakhulu bengikumprofethi ngigula ngafika le ngakhuleka umprofethi achame ngejozi ayogeza izandla ngalesi khathi athandaza nje ngasizakala lapho ngasizakala mne asathandaza umprofethi ngaphila isiprofethi wasisho lapha wathi ukhona behlabela ingoma ethi inkosi ngifihle incaba yami ngize ngitofika la namanje lo sengilasolo lo muntu ngiyamuza ukuthi inkosi ngifihle incaba yami kwakungiyimi loyo ngithi uma ngihleli lapha esitulweni ngithi bangibona sengibandla kodwa khona la kodwa ngeke mina ngibandle bazalwane okwenzeka ngalolo suku lolo uma ngiphenduka ngibuyela ekhaya hhayi umprofethi wayesengenzele ngoba wayengenze njalo wayengitshelile kodwa ngizakabe nankinga ngoba ngangazi ukuthi phambi kwamakhadoshi uma ngiklini akunandaba uma ngijika ngibuyela ekhaya umntanami usemsebenzini uxoshwa la ungena la bamkhipha ngala izimfomoni ungena ngapha ngomakhadoshi nje kuningi bazalwane kuningi ngeke ngikwazi nokukuceda ngiyayibonga le ngelosi ngicela iqhubeke ingenzele njalo ngiyabonga
2: bhulukutu yafika lafika ibhubesi laseThekwini emkhondo hhayi amakhaza bawezwile amen uma mchili lo ulanhlabathi ngiqala ukumbona umprofethi ku-TV eyi ngayithanda le ndoda ngoba nazi ukuthi baningi kodwa ngayithanda ngayilandela ngithule ngingakhulumi namuntu kanti le ngilozi izongizuza yangizuza bazalwane ngimlandele ukuqala kwami ukumbona ukumlandela ngimlandele empangeni ku-1-on-1 ngigula bazalwane ngigula ngingakwazi ukuhamba iy'nyawo zivuvukele zingaka ngifuna ukutshela abasemkhondo ukuthi kuyaphilwa angisiyena mina wasemkhondo ngiwalezazi kuyaphilwa ngangizakwethu ngangakwazi ukufaka isicathulo ngathi uma ngingena kumprofethi umprofethi wangitshela ukuthi yini after that wathi angihambe ngithenge izinto engizoyisebenzisa ngiphakamisa kakhulu ugcobo lembiza ngayiphuza lembiza ngathi uma ngiqeda ukuyiphuza cishe kwaba yi-3 days ngawuza umehluko bese ngihlupha abazukulu ngokuthi njalo mangihlele sofeni ntambama ngibuke izindaba.

0: Ah, ah, ah. Bakhithika abazalwane. Hey, bayakhithika abathakathi. Ngifuna ukuntshela namhlanje. Bayakhithika bayaphela. Uzumangale kwawena ukuthi kwenze njani nalona pho? Pho nalona. Bakhithika like this. Ngizokuphakamisa lo lugcobo ukuthi njengoba usula diliza yonke into kade uyiphethe imbizi ezingasebenzi ziyeke thatha kimi lanhlabathi yekela konke mana ngengilozi kamakhadoshi ulibhadoshi iyasebenza webazalwane uma ngihamba kuzoyibuza umuntu uhamba ngani lo mama uma ngihamba mina ngiyayihlupha le ngilozi makhadoshi anginamali mina nakho manje kuthiwa uya endaweni ethile ngifuna ukuya ngempela 1 2 3 ngiyayithola imali ngifike lapho ngifuna khona umakhadoshi isizathu ngiyayazi imisebenzi yakhe themba ke nawe hlale ethembeni ungumama sihluphekile bazalwane kakhulu sihluphekile kakhulu okwesi-3 okokugcina-ke kuthe nje uma ngibuya ejozini cishe kuphele iviki ngeza umntana wami athi upheshe ifoni kungena imeseji athi uthi uvule ifoni wathi hawu makhadosha ho mbuze mina umakhadoshi ngophela hlezi edunyiswa yimi ngedwa la endlini yini wena osubiza umakhadoshi wami i-oyami phela mina umakhadoshi ukwazi mamani we mama nkosi yami bangifakela imeseji bathangize emsebenzini sadumisa umakhadoshi indlu yonke aleluya bazalwane namanje usemsebenzini uthema yeqala ngithi uyazi uma uqala emsebenzini ukuthi kunzima ufana nesididi shuthi mayeqala mayebuya athi nje athi mayihlale esofeni athi kuye ngaze ngafa ukukhathala ngithi ubobiza ingilozi kamakhadoshi kwelula izokwelula imlulile-ke bazalwane ingilozi kamakhadoshi ulibhadoshi uyasebenza namanje uthi sekusekhaya hhayi okunye ngokuthula ngokuzayo haleluya
1: kulutu sanibonani bazalwane mina ngizobonga amanzi nje sowabambe TV njalo nje mayethu umprofethi thandaza kunye nami ubamba amanzi ngiyawabonga amanzi engilosi kamakhadoshi ney'ngane zami ey'gulayo sigula sonke endlini siphathwa inyawo asisizile amanzi siyambonga ubaba ngoba seze wasondela wazofika nala kithi emkhonto siyabonga kwingilosi yamakhadoshi amen ngiyabonga
2: ulukutu hey bazalwane nami ngithi ngiyayibingelela ingilozi makhadoshi ngibekelele noprofethi angangeni bazalwane bazalwane mina ingenzelekele ngilozi kakhulu kuningi esengenzele kona bazalwane ngoba ukucala kwami kuyibona ngayibona ku-TV bazalwane 2024 ngahamba ngaye eDurban bazalwane ngangenenkinga-ke bazalwane nemntanami angawutholi umsebenzi afundile aqedile bazalwane ayengisho eyunivesithi wabuya umntwana wadakwa utshwala nami ngangazi ukuthi kwekwenzenjani bazalwane kedwa nje kumprofethi yafika aqhazeka yonke ngohlaba bathakathi bazalwane ngoba ngazi nangimthenga uhlaba bathakathi hhayi wangenzela bazalwane wangenzela nami ngamangala ukuthi kwenzakalani phinde bazalwane ngibonga ingilozi bazalwane kubantu kumntanami losemarisburg hayi bazalwane i-promotion nje bazalwane ngenkonzo yevula amasango eDurban bazalwane ngathi nangibuya umntanami kwa-announsa ligama lakhe ahlela ep3tf wathi wasothola i-promotion emarisburg wathenga imoto bazalwane yazi kami bazalwane benginganamoto kedwa ngengilozi ngengilozi bazalwane ngiyayibonga futhi bazalwane nawukhuluma ungasho sikhulukutu uthi khulukutu iza kwenzela bazalwane ngengilozi ngisho imali angesweli ngisho emsebenzini imali iyakhuphuka nje ngingazi thi khuphuka kanjani ngiyayibonga bazalwane ngengilozi ingenzele bese ngiyabonga-ke bazalwane kuthi nathi emkhondo ingilozi ike ifike bazalwane umprofethi wethu ukwazi mamane siyajabula bazalwane amen yeah,

0: ngibingelela ngegama lenkosi yethu Jesu ngibingelela ubaba umprofeti okungilethela abazalwane ngifike kunyaka odlule ngo-May la ekhaya ngabusiseka kakhulu ngathola imoto ngathola osofa ngathola iwardrobe lezo zinto zivele egoli emntwaneni wami emveni kwaloko yafika ingane yami yazokwenza umsebenzi manje okungixakile impilo kumina imile angikwazanga kushuka uzofika la esontweni yema impilo futhi engisuka ngabe ngigula ngahamba ngaye ekliniki kwathiwa ngine-TB ngisuke emevili ngokwasemevili uma kuthiwa ngine-TB kuthe bengigula sonke lesikhathi kuthe ngolwesithathu lolu oludlulile ngacela omunye umakhelwane ngathi awumtshele ku-R100 ngengiye enkonzweni ngifuna nje ukuthi ngithole amanzi okwamanzi nje sengangisengikhalela wona nangempela ngafika la ngafika inkonzo yangolwesithathu siphumile ngangifika la ngawathenga amanzi ngahamba ngaye ekhaya ngathi angidluli indawo ngafika ngawaphuza amanzi ngithe nje ngiqeda kuwaphuza amanzi kungebe kabikho sikhathi esikhulu ngakhwehlela uthe la esifubeni kwaphuma isikhwehlela esiqinile isikhwehlela le loko ngigcine loko-ke ukukhwehlela bengiwumuntu obekhwehlela angazi ngoba-ke ukuphuma kwe-TB noba kwenzakalayo kwami bazalwana impilo imile angazi kwenzenjani ukuthi kwenzenjani angazi ngiyacela ingilosi kababa uMagedashe ingivulele ukuthi yini le evimbe kangaka kuvimbekile kwama akwenzeki lutho anginamali ngiyahlupheka anginakuze ukuthi kwenzekeni kuzo zonke le zinto asengenzele zona ubaba uMagedashe angazi ngiyabonga
1: ngizobonga ngibongela abantwana bami ababili omunye ubengasitholi isikole kodwa manje sesitholile isikole kuthiwa no-NSFAS lo omunye ngizothi ubese-aplayela ukube iphala ngoba wayeka last April wangithi akasafuneni kuya esikoleni but kulo nyaka ubuyelile esikoleni ngiyabonga ingilosi ngisizile lapho phinde ngibonge umsebenzi wami obuphela njengoba kuphela unyanga nje uMarch ubuphela kodwa awusapheli okunaloko sengithole ipromotion ngiyabonga
2: lela ingilosi kamakadosh umamkhize lo phambi kwenu wasemadikwenanda ngizothola ubufakazi ngey'vukuzane bezingihlupha lapha ekhaya nginomxhaso ngezansi kwasekhaya beyiqala emxhasweni zize zinyuke zofika phezulu ekhaya la ngiqale ngomhla 7 December ngenkonzo yokuhamba kubulala ukuhamba kodwa nje izinto esengiyibonile zenzeka empilweni yami ayiziyangithokozisa kwaphela iy'mvukuzane ngokuchela nje ngey'chibi esilikhulekele ekuseni ngenkonzo leyango-4 ekuseni umamkhize waphinde kwamalulwane intambama besengibikela ukuthi nje masekushonilanga amalulwane nawo ngokunjalo awaseko manje kade sekuyilokhuzana inayilento sengikhohle igama labo lokokuqhashayo okudumbayo nje sengikhohle ukuthi kuyini nakho bekukhala kungene kugcwala indlu kukhala ebusuku ngakuchela ngechili kwangathi khona umuntu othe nje thulani kwathula nginakho kwaphela kwathi nya ngithi ngizobonga-ke ingilosi kamakadoshi bese ngiphinda ngicelela abantu abami abasebenzi kodwa oyedwa akade sePretoria eyokwenza i-interview siyabonga uthi uze wathathwa ngisho ithupha selindele ikholi kuphela imbizayo ukuthi azoqala engathi ingilosi ingangivulela-ke kwenzeke konke
3: ngiyambingelela lo okhulumayo unothando wakabhanda oganele kabuthelezi emsinga emnambothi ngiphakamisa ugcobo lukamphrofethi umphrofethi kwazimumane umntanami ebenginganazi ukuthi ukuphi nomhlaba ngesonto endlule ubuyile ngiyabonga kakhulu ugcobo lukamphrofethi ebese ngibongela umntana wami last year ngiqala ukuzongena nje la ekhaya ku-Back to Sender wasempangeni

0: wagqoka ijazi ngoJuni. Kukho konke lokho uphenduke umthwalo kimi, ngicela ukuthi ngilezi kamqobethi ingilele emndenini impela wakithi sengiyaloya. Bese kukho konke lokho umyeni wami wawuthola umsebenzi wavula amasango umprofethi emsebenzini wabengqonga khoshona ngoba induna waphiwa nemoto ngoba nemoto futhi ahamba ngayo umsebenzi. Ngiyabonga kakhulu umprofethi. Ilizitha-ke ngicela ukuthi umprofethi angishayele ngoba ayi inkosi yami zivukile akukho engibabizwa ngakho. Ngiyabonga.
1: Bingelele ngolosa lakhe uMakadoshi, bingelele ngoluprofethi Mamane, bese ngibingelela abafundisi nebandla lonke ngokuphelele. Uphambi kwenu vuswa ngoma izulu eNewland East. Ngizophamisa insebenzo xa uvuleka amasango. Kwakusasutshelwa ngolwesibili emasonto amabili edlule. Bakwethu iyasebenza iproduct ngendlela ongazozibona. Kubuye abantwana bami kade asebehamba iminyaka emibili. Ndodakazi yami kade isebenza eChina ifikile. Yazosho baba nginenkinga ntoba ngisenze China kuthiwa ngizokhuluma nobaba. Yini kwenze njani khona ofikile isakwazi esimzalayo sade kwezokuthi baba. Kanti ngenkathi ngibafundisa umama wabo wayenganankinga. Uma sesebegrajuweta akasangitsheli. Zonke izinto sezenze eceleni. Ngasethi kulungile ngoba amandla amngeza wele phansi. Nempela-ke ingane seyibuyile asethi baba kuningokwenzela. Ngasethi asiplane usuku uhamba nini uhambile last week Thursday. Kodwa uyabuya mayibuya usezobuya sezokwenza umcimbi ofana umenze lona. Okwesibili, njengoba ngumlimi wokutshala ugwayi wesiZulu umfowethu kade ekhuluma ngawo la. Bakwethu amasango avulekile, avuleke umhlaba wonke. Njengoba ngizosho namhlanje, umfowethu kade engenzele i-contract empangeni, ungicashiselile wanginezi i-contract wanginezi imali yakhona ukuthi ngiqale umsebenzi. Ngenhlanhla umlungu Richards Bay asebenzisana naye okutshiwa ubhobho ka-Green Patch. Ungifonelile wesebuza ukuthi wayithola ni i-permit, ngathi beba ngayithola, wayithola i-off-take agreement beba ngayithola. I-funding yakho wayithola na, ngase ngathi i-funding ngayithola. Wasedlalela-ke, ngeke ngize ngimtshele, ngiyakumema ngomhlaka 3, there will be Good Friday and next week, this coming Friday. Bazothi ababe enkonzweni, mina ngoba ngihlele eMaritzburg eSidari Auditorium College. La sibezwe khona bonke abalimi base-KZN babhalwe isiZulu. Then izobe sesinikezwe imfanelo zokuqala umsebenzi. Izothi iqala imfanelo zomsebenzi okumnandi uma avuleka amasango asengenzele yona. Ungivulela amazwe awu 708 e-Europe. Akumsebenzi udeda ngendlala. Akuzoqashwa abantu kuzobe kudlala. Engishoyo ukuthi bonke laba abantu engangikhulume nabo abanye bethathe inamba zabo. Bangathela amandla, sekuvulekile amasango. Amen.
2: Ngelele ingilosi kaMakadoshi kaLibadoshi. Ngithi ngilethe ubufakazi. Ngaqala ubaba Mamane ngabamba iTV ngathandazelisa amanzi angiphilisa ngingakamazi mina igama lami ngingitofu Dladla ngwase Driefontein angisebenzela amanzi ami ngathi mangisuka ngahamba ngaya eDiepsloot kayithu yangisebenzela ingilosi ngangino 3 rooms ongavaleki ngibathe ngifuna ukuvala kungavaleki phezulu. Ngathi mangiye Deep Sloot bafike banginikeza ikhombo. Ngathi nje mangiqala ngisebenzisa ikhombo yavaleka indlu. UMakadoshi akayifuni indlu evulekile wenza sure ukuthi yakuvalela. Ngabuya ngaye Durban ngawu 4. Ngisuka khona la Driefontein. Mangisuka la Pietermaritzburg nge Driefontein 55 rand. Ngisuke la ngiye Durban ngaye kayi 4. Ngahamba ngaya eNewcastle kayi 1 njengoba sengibuya la. La kushota khona, kushota nje Johannesburg eSchool Street azangifika khona. Kota nje zonke izinto zami sihamba kahle uMakadoshi ungivulele nabantu bami kade khona umntana ambeka aphuza kakhulu utshwala hayi ngiyasibona isikali manje sesiyehla sengiyabona ukuthi lo tshwala ngeke kuphinde bumphazamise emsebenzini ngabe kanti makathi uphuza makathi uyasebenza bekaphazanyiswa yilo tshwala bese umsebenzi uphela. Ngibonga ingilosi kaMakadoshi nobaba Mamane. Amen.
3: Kulo kudu ngiyayibonga ingilosi yomprofethi uMakadoshi. Prophet uMakadoshi ungenzela izinto imanga einkulu ngiqale ngaye empangeni kumprophet uMakadoshi last week bengisejoburg eDiepsloot eNewcastle ngile njoba sengilana ngiyayibonga ingilosi yomprophet uMakadoshi.

0: 0604807164 ngakwaloko ngeke uphonsa nje iso lapha ku Facebook Colin Page Palo Sobiye nangu uthi ngithandaza nawe mfundisi wami ingelosi Makadosh ingenelele kukho konke okukhiye okuthiye impilo yami kushobane usiza okama Peter ugubazi nombuso usmall utamene ngilosi Makadosh yazi kunezinto ngayisho le ngathi kunezinto ke kuzuyilungise ngoconnection onawo ngokuthi wasibani ongekuyilungise ngendlela ophiwe ngayo ekhulumeni engeke ilungiswe nayimali kunezinto eyilungiswa umthandazo kuphela. Uma kunegazi elingakuchithekayo ezweni umthandazo kuphela ongaba namandla okulungisa lezi zimo ezingaka esiyibona siloke zenzeka ezweni esikulona. Sawubona. Niyaphila tata.
1: Ngiyaphila
0: tata. Siyathokoza khulu bani lo?
1: Baba

0: ukhuluma nebafana ngoba ngicela ukukhuleka thatha into zami ziningi lempilweni.
1: Nkulunkulu othembekile, Nkulunkulu ongahlulwa ilutho, nasekuseni makaqaqele zonke izibopho nemithwalo esemahlomba akho, konke kusenhlizweni yakho nokwesidingo nokwesifiso sakho ezisithandaza manje kuseni. Makadosha lebadosha mabudede bumnyama, sithutha wonke umthwalo semahlombe egameni likaJesu. La kubopheke khona izinto siyayiqaqa egameni likaJesu Christ. Mayikwenzele lengelosi, baba bless you. Kuleso sibhedlela nje olele kusona, mhlawumbe ufakile mindset yakho umamele lolu hlelo, sikhuluma ke la ngengelosi makhadosh ugcobo likamprofet mali yongena phakathi kuma-drip imishini yonke njolele kuyona. UNkulunkulu makaphakamise makakuvuse, wena othi sobiye ngilahlekelwe yikona konke njengamanje, ngishiwe ihlobo, ngishiwe abangane, ngabhitreywa abantu abebesenhlizweni yami. Ukhona uNkulunkulu okwazi ukugona abantu nalaba abangasagoneki. Sawubona izinto mzansi.
2: Sawubona.
1: Niyaphila?
2: Yebo, siyaphila.
1: Ubani lo?
2: Ubongani uMndeni.
1: Yes baba.
2: Yebo. Isosondeni babi makadosh.
1: Yes baba, uhlelo lukamprofethi umamane siyakhuleka, sithile isicelo sakho somkhuleko.
2: Usacela ngisiza babe, izinto zami ngemele, angizwani ngihlobanisane amakhaya. Ngicacise ngemele ngize nawo kuba amagrazi. Ngithuka ngibizwa ngayo emfundo. Usho nanokuthi ngoba ngobaba oyisahluleki angisebenzi, yabona nje impilo yami emele kanti izingazama ayihlangane, kanti sengiyashonelwa ndunabanzali, sengisele nosisi wami omdala kuphela.
1: Ngesikhathi sengikhuleka ngicela uba ungijoyine nawe ukhuleka kanye nami lapha kwasekhaya, ngicela ulungise amanzi akho abe seduzane nawe baba.
2: Njengamanje kukhona amanzi amakhona la emotweni ngoba ngisemdatheni, ngizama ukuhlambulula.
1: No problem futhi sokhule kanje amaduzane.
2: Yeah, kukhona amanzi amancane alamini.
1: Alright, mase ngikhuleka nje uyongijoyina khona ulapho la ukhona.
2: Yebo baba.